0: ngiyabonisa lo wena before siqale lo msebenzi ukuqaqa lezi imali. Yeah. La mafutha lawo mawathathu wathatha wathele isikhomeni sakho semali wathele. Thele isikhomeni lesi sinekhad lakho lesebhenki wathele khona aconsise khona. Yeah. Yeah, la mafutha azokusiza kakhulu. Yeah, amafutha lawa athakiwe. Ngelwane ezingenabungozi. Yeah. Mhlambe angakufihlela ngotshene. Amafutha lawa opiyane. Opiyane, opiyane into yemali ke, opiyane into yemali. Into esebenza nje ukuqoqa imali. Yeah. Izinto ezizimfihlo esigarante ngazo kulo msebenzi masiwenzela abantu. Ya, la mafutha akhe uzowathatha lapha neminyango ngo-R100. Thatha iminyango ngo-R100. Ya, bese ungena ngaphakathi uzowathela isikhomeni sakho. Ya. Ngicela umuntu uma esuka ekhaya umuntu akhuleke. Athi hamba nami ngelosi yami. Iyoqeda inhlupheko yami. Ngamadla kamavula kuvaliwe. Ngavele uze nje ngicela ukhuleke ngoba abantu bobe bevulekelwa zemali okuthaphuthapha. Abantu bobe bevulekelwa zemali. Ya. Abanye bathenga amasayithi. Ekade nginabo, kade ngithola ama-calls. Bathenga ama-files abantu, abanye badiposita ama-truck. Uyabona? Hayi, ufanele mangiwenza la lento. Ngiyacela le mali lena ungayidli kabi. Yenza i-business el-serious. Ngoba akuyona imali yakho le. Imali eqaqoma uvula kuvaliwe. Imali esimangaliso. Imali ezokulekelela ukuthi into zakho ihambe kahle. Ya. Abantu babekuthakathila wazi ukuthi wathakatha uba. Njengalokho ubungazi ukuthi uzotshena umavula kuvale ukuthi uzokuphakamisa. Sengikutshenile kokwakhokho ukuthi usuke lapha endodo ungena etekisini uphuthume. Usuke eCrasco uphuthume uze kumina. Labantu abaserious mina bafuna impumelelo yabo. Ya. Asazokuncenga umuntu manje ngoba eze imali sengiyilungisile. Kufanele sengilungisile nje. Owuwe nje osungayibambezela. Angibonge kakhulu umlaleli wami. Mavula kuvaliwe ngiyanithanda kakhulu. Nginibona niphumelele. Ngiyakaniboni. Cala usheshe ufike ngoba kuzobe kugcwele kakhulu. Kuzobe kugcwele kakhulu. Usheshe ufike. Uhlale phansi ngizokubusisa mina ngizonenzela imimangaliso nawuphakama niyobarayithi Jehova nibusisa ilale lenkosi ngiyanithanda kakhulu
1: ngiyayithenga into engiyithengayo kodwa zikhona engizoyilahla ngizoshiya nje etheksini bengiyiqoqile ngayibeka la okuningi nje funeka ingane zami zibe khona zingilekelele okukhulu kunakho konke benginento ibila esiswini mangithi ngithi sesiswini bengathi la esinyeni mangithi sesinyeni bengathi la entsweni ubaba ungikhulekele wayibona lonto ukuthi lidliso ngiphalazile ngelinye ilanga la ubaba engikhulekela laphumelo dliso okwesibili endlini la ngihlala khona endlini yami la ngihlala khona ingane zami bezivuswa zintuthwane bezivele ziqhubuka ebusuku bangazazi ukuthi iqhamuka kini Ngisebenzela insebenzelo zala ekhaya ke bazalana nginenozimanga nginamashanyela. Zakubiza ingane intuthwane zavele zavuka emini sengisuka uhamba la ekhaya. Zavuka emini, zafika emini. Ingane ziyakubiza ukuthi mawo zizobona nazi le intuthwane. Intuthwane wangathi kade zikhona la, zinamaqanda. Mase ngifika nazi ingane zami ezinye ngihamba nazo la. Ma ngifika ngeza nomashanyela. Afika ngakhuluma ngathi ngilosi kamavula kuvaliwe. Mayihamba. Sanyamalala semthatha ngathi akaze sibe khona. Sijwayele ukufika ebusuku sibesivusa ingane ebusuku zintshene zithi mama silalanga zintuthwane. Intombazana yami enye engihamba nayo la ekhaya ubaba uyikhulekele. Ngezwa

0: bengixoxela abanye ngoba nami ubaba wayengibambile nami ngangezwa lutho. Sithi uthi ubaba ingane yami bayifake inyoka intombazane yami esinayo ngolwesihlanu siyama nayo la ekhaya izanga namhlanje. Wathi ubaba le ngane le nyoka mayiphuma le ngane izokhonkotha ngathi inja. Kwenzeke njalo ngempela umamade bangixoxela mina uthi umamade benawo phela uzwanga ma. Mase ngibuza ingane uzwile wena uthi mama ngikhokothile ngempela ngizwile. Sengibonile mina ngihamba la ekhaya sengibonile ngihamba la ekhaya. Omunye futhi intombazana yami intombazana yami esekhaya esebenzayo yophukile yave yophuka nje egcekeni. Uphethe amathansela. Usenensuku bekade ya off. Kwathi ngelanga fanga ngabe uzovuka amphathe amathansela wathi nama ngiphethwe likhanda ngiphethwe amadlebe akuvuma khulumi. Ngathi ke mina kangikufaka amafutha, amafutha kamafula kuvaliwe emadlebeni. Kwathi cha mama khona ngisanda ukufaka lana uzongifaka usisi wami lesiyama naye ekhaya. Uzongifaka mase ngilala, umfaka ngempela. Ngithe sengisendlini yami nami sengilele. Lathi sibobuthenga kodwa ngingamfaki ngamkhamisa ngimfake la mafutha. Lathi uza hayi la mafutha nje ngiwafaka endlebeni azofika la emqaleni. Ngafika ekseni ngivuka ekseni ngabafonga ngayombheka. Ngathi khamisa ngamfaka amafutha. Kati ngizodlule ekhemesi ngithenge okunye kwamathansela. Kwangavumi noma ithini ingane ishitshile ngizwa ukuthi ishitshile bikade kusele one day ukuthi ihambe iye emsebenzini ngabe ukuthi ayizuyale ngane. Mase ngibuya ngibuya nalowo muthi engiwuthengile cabanga nginamali ngiwuthengile kodwa ngoba ngiyibonile ingane yafa. Ma ngibuya ngifika umuntu usekhishini uyapheka unengane uthi mama ngiwashile. Ngithi kwenzakaleni uthi mama kunento nje vele yayibiseduze. Kati mangithi kwabelo kakhakudothi onegas. Untombazana lona engihamba naye la ekhaya. Kule night prayer edlule nathi lo besingayo manje leya edlule. Baba futhi iphethe wamkhulekela. Wabona ihliso nakuyena. Uthe yaphevuka khona sesihamba seyivala inkonzo wathi ma kunento edlange sabe ukudla mina. Ngathi ungadli uzofika phalaza ekhaya. Mase sifika ekhaya uthi mama ngesaba ngiphuza amanzi ngoba ngivele ngithini ayizu ngathi phuza amanzi. Yigeke lento eyelwe ngayazi akayikhipha lapho ngiyibonile imisebenzi kamavula kubalwe kathi baba ngilifuna le thuba ngiyabonga ngiyabonga ngiyabonga ngiyabonga ngiyabonga
1: ngiyabingelela bazame ngamini kosam Jesu Kristu
2: amen
1: amen ngiyalibonga leli thuba ongitholile namhlanje ngafika la ekhaya ngingazi lokuthi ingqondo yami yasebenza noma ayisebenzi. Benginenkinga bazalwane ubuso bami bebuhlezi bunenkinga bengishawa kakhulu ngesichitho bengivale kamehlo ngakwazi ukubona ngalalela ubaba eredweni ngizwanga ngomuntu ngamuzwa eredweni nje kule dokuzana ayikhuluma ekuseni wayethi khona ngaqale ngizwa abantu befakaza bekhuluma besho ukuthi basizakale kuphi nakuphi. Wase ethu baba ucela ukuthi abantu omuntu nenkinga akabambe la esukezwa kubhlungu khona. Benginenkinga nase sibelethweni sami khona into ehambayo eyinyoka. Ngabamba isa ilogabeka isandla ngesikhathi umprofeti ekhuluma ngasibeka isandla ngezwe lento ngathi iyasuka izanga senyaweni. Ey ngezwe inhliziyo yami ngathi iyakhululeka. Amehlo ami engakwazi ukubona wathi ubaba asiphinde futhi ngakusasa. Umuntu ozwa la kubhlungu khona akabambe la kubhlungu khona ngawabamba amehlo yami ngasikhathi ngawabamba amehlo yami ngezwe kuphuma inyembezi emehlweni amehlo angathaya ayabohla mangiyibuke esibukweni ngayibona ukuthi ayingathi sengiyingcono kodwa manje lobuso bami still kusenenkingi ukuthi kusahorozela hayi ngathi ngeke ngizoyinika ithuba lokuthi ngize enkonzweni ngafika enkonzweni okokuqala ngafika ngathola usisi la ngathenga unozimanga ngathenga ichibi ngase ngithenga umashanela ngoba bengakutholi ukulala kulela khaya lami bengithi mangilala njalo ebusuku kube nento engibizayo kube nento nje engishayisa ngovalo kube nento mangabe ngifika mhlambe ngibe emsebenzini kube khona into engathi izongamukela egcekeni lami ngathatha ngafike ngaqhuma ngonozimanga kwangathi kubuyehla ke lento yathi ngihluphe emzimbeni ngathatha umashanela ngazama ukuchela nginake ngibingivele inkorobhe ngawo ngiqale inkorobhe ngawo ke indlu yonke bese ngiyawuchela bese ngiyaphuma ngichele ngaphandle lokho kade kwenzeke egcekeni akusenzeki nalento kade ingibize ebusuka ayisenzeki kwathi mangabe ngifika futhi ngesonto lesibili ubaba beze lenkonzo yeyibopho yokuqaqa izibopho ubaba ufike wangibeka isandla kwaze kwabakabili wasenginikeza le nsebenzo yokuqaqa izibopho Ngithe mangabe ngifika ubaba engidlele esho ngayo ukuthi asifike sisebenze ngawenze ngayo kuthe ngo 2 days kwa ngaboniswa ngathi ngingumuntu ohleza awasha impahla eclean kodwa nganganaka ngathi ubaba kodushilo wathi kukhona izinto sizoyibona kuthe ngo lesihlanu ngisemsebenzini kwavele ngathi mangibheka ifoni ngathola i-message i-message engitshela ukuthi kufanele ngizoqala emsebenzini ngolesibili ngizoqala nje la eDurban North Red Hill ngithola umsebenzi omusha okwesibili ngibonge kakhulu ngifike ngathenga nomkhucululi ngawuphuza kade kunento nje kade ngisho ukuthi bekunento kade lokhu ihamba ngathi inyoka bese iyadikiza ngathi ingane ngithe mangiwuphuza nomkhucululi lento ngayizwa sihamba ngathi iyehla kwangathi ngilokungathi ngalokhu ngichama emva kwalokho ngizwe lento sithi singathi iyehla ngoba besisimo singathi ngesiqala ngathi siyakhukhumala ngithe mangithi ngiyayibuka ngabona isibeletho sami ngathi sesibuyele esimeni ngiyabonga kakhulu amandla kamavula avaliwe ngibonga kakhulu noma wami ekhaya ukade eshawe stroke ngafike ngathenga itshe lensebenzo mangithenge itshe lensebenzo umama bekufanele ukuthi ahambise ayo abhukhele engwelezane kwathi ngesikhathi ezobhukhela engwelezane ngavuka ekuseni ngalikhulumisa lelitshe ngesikhathi ngilikhulumisa ngezwa emini sebengitshela ukuthi uma sebemfake esithobeni siyaphindela ekhaya kasaye engwelezane ngibonga kakhulu engilozini kamavula avaliwe ngicela ukuthi nabanye bangapheli amandla bagijime le ndlela ngoba inokukhanya inokuphila.
2: Amen. Ngicela ukubingelela umayilazi lokhethekile ngibingelela ubaba wethu nomama wethu. Mayilazi mina ngizala ufakazi kwakuthi ngesikhathi ngilalela ubaba yashumayela eredweni eveza indaba yokuthi kunabantu osekuyisikhathi sabo sokulahlekelwa imisebenzi abasondele bazothola izisebenzi la ekhaya. Kangena ngeza nami ngazithathola lenzenza sithola ngazisebenzisa. Ngalesi khathi mina ngumuntu osuke seyihlalele ekhaya ngoba umsebenzi ngisuke ngenawo kodwa enkampanini besebenza abantu mina ukuthi hayi ngizofonelwa ngibona ukuphela inyanga ngabe ngiyohlala ekhaya kodwa ngathi kuleya msebenzi engangizele kuyona awulo nyaka nje kuqale ngalo nyaka akaze ngibe nalo usuke engasebenzi ngalo isombo lobo kuyoba mthabela msemsebenzini ngesonto lendela ekhaya ngibonga ngensebenzo ezala ekhaya nendlela esezingishintshe ngayo nasemsebenzini yakho mnandi besekucabanga nokumshini kodwa umuntu ebengiphethe kabe ngihlukumeza emsebenzini kule nkonzo elisonto elidlule ebengikuyona ngithe ngibuyela emsebenzini ngaphe kutsho oxoshiwe neemoto zakhe ngoba bengafuli ezithina esebenza ngazo. Ngiyabonga amandla nokuthokoza kwababa uMuvula ukubaleka.
3: Amen. Mahele ngibuzinga amahle.
4: Amen.
3: Ngicela ukubingelela umama wethu nobaba wethu. Ngizocela ukubonga njengangilapha nje ngizobonga amandla omprofesi ngenkonzo ekade sinawe la ekhaya. Kodwa kakhulu sibele ukubonga ukuthi umthandazo wakhe kwangolwesithathu esithulalele eRedweni. Ngangikade ngiphethwe umkhuhlane ngigola kuphinde futhi emva kwalokho ngiphethwe nayidolo wabesethi okugulayo akabambe lapho ubuhlungu khona ngase ngiyabamba zombili ke lezi ndawo ngesikhathi ekhuleka wakhuleka uthe la iqedwa khona ethi amen ngezwa nje umkhuhlane lodwa ngiphethe sowuphele nya lapho lalibuhlungu ngangiyikhala ngakathi kwangase liyavuza ikhala ngendlela ekangikade ngiphele ngomkhuhlane emandlebeni usathi khona iyihlonono nje onobuduma iyinsimbi manje ngiyazibhekana hayibo nasedolweni kwavele kwaphela nya lobo ubuhlungu obusedolweni ongathi mhlawumbe ingathi idole seligudlukile endaweni yalo. Ngibonga kakhulu amandla kwamprofethi ngoba amavula kuvaliwe. Amen. Ngibonga ngibingelela ihlala esikababa wethu nkosini kuyini umama wethu ngekho phakathi kwethu. Mina ngugogo Sufi wakazulu eChesterfield kakhulukazi ngengingabi nayo kahlehle ngesinye isikhathi imali yokuthenga iy'nsebenzo kodwa ey'nsebenzelweni ezenzakalayo la ekhaya ngengibona uJehova engibusisa ngoba ngesinye isikhathi ngingasukumi kuthe nje ngonyaka ophelile ngabiza umuntu kusho lo muntu ngoba bengihambe ngidayisa ngasephapha leyon ema-ofisini angibize lo mama athi kade ngangikudinga ngikufuna ngingakuthuthi hayi besethi-ke ngifuna ukuthi ngikubone ngelinye ilanga
4: Simela ngasinda weni yase kasason ngase Pabaleon. Ayina ngempela kwenzekeke lokhokhe. Sibonaneke naye intimeke. Athi ngikuthathele oplastic abawu 5 bengubo abagcwele. Engizokunika bona. Phinde nomunye futhi athi khona ingubo engikubekele zona. Inqwaba. Mina ngesikhathi esiningi nje ngibe nezinto engiyithola ezinsebenzelweni ezenzwa wonke umuntu. Angikhamkhami kakhulu kuleza insebenzo. Ke kwenzeke ngiyithenge nje ngesikhathi. Mhlawumbe ngesikhathi ngibe nayo imali mhlawumbe ngingabi nayo. Insebenzo kababa ziyasebenza kakhulu. Ngize ngiqhuquzele kakhulu abantwana basekhaya. Ngithi sukumani phansi izinto zenu solunga laphana. Ungena kwami lana. Ngangisonde ekhibini for 40 years. Ngashiya. Ngathi hayi nangu baba ezongiphilisa manje. Engiyakuyena. Uyena osebenza izinto zami icace manje. Echibini cha. Hayi ngangikhona kodwa ungathi ngisidumbu nje. Ungayazi sengenzayo. Ukuhlala kwami la ekhaya uNkulunkulu uyangibusisa. Ubaba uyasenzela izinto. Wena uzosuka uba yivila. Lo ngazenzi. Ngicela uNkulunkulu asigcinele ubaba kunye nomama kule ndawo. Nami ngicela ukuhlala kule ndawo. Eyikuthi sengizona.
5: Amen bazalwane. Igama lami nguNtokozo Ngacele. Ngicela ukuqala ngibonge nje ngokubonga umkhulu benomama ngongipha umsebenzi.
6: Amen.
5: Bangipha umsebenzi la ekhaya ngase ngi-apply for 3 years ngingathola umsebenzi. Ngafika ngathola umsebenzi la ekhaya. Ngithembe ngithola umsebenzi la ekhaya ngisasebenza inyanga eyodwa. Ngathola umsebenzi ngafonelwa kwathiwa angifike ngizolanda imfomu la engi-applyele engangi-apply khona. Bathi angifike ngizolanda imfomu ngizoqala ukusebenza kokulwesithathu. Ngahamba ngawulanda imfomu sengiyaqala ngiyasebenza khona. Ngibonga kakhulu kubaba ngethuba ngipha lona wangipha umsebenzi la ekhaya.
7: Mana mntanami uthi wawusuna 3 years u-applya.
5: Yebo, ngangu-applyele 3 years.
7: Kodwa ungawutholi.
5: Yebo.
7: Ngase nguphi ithuba lokuzosebenza la ekhaya?
5: Yebo.
7: Wase ngena i-call.
5: Yebo.
7: Yokuthi umsebenzi ka 3 years u-applyele usutholile.
5: Yebo.
7: Shani zakho.
8: Sanibona. Ninjani? Ngisacela ukubonga ubudata la ekhaya nomama la ekhaya. Angisizulu kungahamba la ekhaya into sami siright kampela.
6: Amen.
8: Siright. Even nasemsebenzini lami ngisebenza khona, ngisebenza kahle kampela kana. Kwenzeke ukuthi kise la enkonzweni empuku. Nami ngisebenza khona, ngisebenza ngodaka siyaplastela. Sibanenze kwenzakala ukuthi mina ukuthi hayi kufuneka abantu baya le esayidi bayosebenza khona. Kwasho ukuthi mina ingcwadi sami siphelele. Yabo amajiti engisebenza nawo angasekhaya ngale ngaselesuthu. Bathatha amathuluzi yami mina yaba ngisala ngingasebenzi lana ngisanawo amathuluzi yami bawathathile. Njalo ekuseni mengifika esitobhini lokuthi babuza bafethu ummese wami angisakwazi ukusebenza ngala ummese wakho. Bathi hayi ummese asuthathanga singawisa phi ummese wakho sinayo ummese yethu. Awukho ummese wakho. Kwenzakala kise enkonzweni yempopula. Yathi ngale mini mengibuya Monday kuya emsebenzini. Khona umunye angeke ngimbize ngegama. Naye sisebenza naye ngeplaster. Ah, ekuseni ngingakakhulumi nje wangibona lapha wathi hey Matana kunjani ngithi akurata athi ngiyawubona uye enkonzweni wathi uyazini. Lo mmeso wakho lokudala ufuna ukhona ngale ngubonile isho. Uyazi ngiyabonga ngathi inhliziyo yami ngathi ya hey ubacabangani. Kithi okay hayi kade ngiphelele ngiyazi ukuthi nothathile ummeso wami ungapha. Ngoba kade kubheka lana awukho, awukho kade kubheka. Awukho kathi awukhona ngizokuya nawo kusasa. Ngiyulethelona. Kathi awulungile ke madala ukwena. Ngizobonga kuloko dadwa ukuthi siyasebenza. Enye into ngazala enkonzweni yasebusuku nini lesibusiso sokuthi kuzoqhumisa imali ebusuku la ngibingise enkomponi yaka 255 ngasuka la enkonzweni ngomgqibelo ngahamba ngayekhaya kangaye emsebenzini ngalala Ngesonto kathi ngiyafuka nje emsebenzini nakhona sajike endleleni yathi ekuseni

0: ngayisebenzisa insebenzo. Athi mengiqeda ukuphuma endlini ngihamba ngihamba emgwaqweni ngaxosha ngefoni. Manje inkinga yami kumanje ifoni angiyiphathanga ngishiye ngaxosha ngefoni bathi bani igama langiyawakhohlwa namagama lawa manje afikayo. Isasentsha emgwaqweni ngaxosha ifoni i-right ngahamba nayo isendlini kumanje ikhona ngiyayisebenzisa. Ngisobonga la ekhaya, ngiyacela la ekhaya kutata hayi. Yazi kunenkinga ekhaya, ikathi ngingathola imali nje ngiyabhatanisa namanje ngiyahlala ukuhlala kodwa eyi angazi kanjani ngifuna owakhumula.
1: Ngiyabingelela bazalwane, ngibingelele ubaba wami, ngibingelele noma wami engekho esihlalweni sakhe. Eyi bazalwane, eyi ngizobonga amandla ogcobo. Hheyi heyi heyi, mina angazi, heyi angazi ukuthi kumele ngiqale ngaphi. Kodwa ke ake ngisho ukuthi ubaba wami mina njengoba nimbona la, labo manje ukushintsha izinto empilweni yami, uyafika kuqala kumina iphupheni mangidele. Uyena ofikayo kuqala bese leyonto le besiyaqhubeka. Ngoba ngikhumbula ukuthi ngingaphelelwa umsebenzi esikhathini esihambile, ngangayisho futhi leyo nto ngisho umama wami ngangamtshela ngayitholela. Hayi ngaqhubeka ngathenga insebenzo la ekhaya, ngathenga umashanela, ngathenga into ezimanga, ngathenga amachiwi nje ngahlanganisa. Hayi kuthenge lo engikhuleka njalo, lo engikhuleka njalo uma ngilala u-12 o'clock nje ngangikhuleka njalo, ngiyakhuleka ngiyacela. Hayi lo msebenzi engizokuthola ngabe ngaphupha ubaba. Ubaba wavela wafika nje kumina kwangathi ubaba uyangilwela, khona abantu ababeza kumina angazi ukuthi bazongibamba something like. Wave wafika ubaba wangilwela waze wabatshela ukuthi ingane yami kele ngenze ngidlalele kuyona, uma senithinta yona senithinta mina uqobo. Hawu kuthenga kusasa ngathola ikholi ukuthi sengiyongela emsebenzini. Hayi ngabozi lo msebenzi unikezwa ubaba lo. Hayi ngaya khona ngisekuwo-ke lo msebenzi namanje. Noma ke ngingasakhona ukuthi ngile ngifika lekhaya, ngifika nje yabo ayikho into engizoyenza, manje ngiwamukele ngawunikezwa umprofethi. Ngiyafika nje ngoba ngikofa kanye inyanga. Hayi ngaqhubeka ke uma ngifikile lekhaya ke ngithathe usawodi ngithathe hambe ngiyobeka endlini. Iy'ngane zami ke nazo ziyageza zenza konke. Khona lena ke umfana ke yona ke seyaqeda esikoleni, beke ibambe ngala ihambe ifesi ihambe ithini thini. Ithe isuka yahamba yayolokhuza yayoqala ke manje ukutrainela ukugunda edrobhini kwelinye nje lamabhilidingi laphaya. Yatraina njalo ekuseni, ingitshela yona ukuthi ekuseni yona uma ivuka iyagqume, ivuka ekuseni ngo-4 igqume iphalaze. Masihambe ithatha lo sawoti ithathe unoyimanga ufake emaphaketheni. Ikhuluma ithi baba mavula kuvaliwe angihambi ngedwa, ngihamba nawe manje. Ngempela kusho ukuthi uloko e-train uqale ngo-March. Hawu ngithengeza nje kule nyanga le ephelile lesisuka kuyona inyanga, useyangifonela ngemsebenzini ngoba ngihlala khona athi ma ngiyahamba ngolwesine. Ngithi uyahamba? Athi hhe ngiyahamba. Lapha nje sebophakamisile umsebenzi wami bathe ngilokhuza nje umsebenzi wami uku-right nje sengingakwazi ukuthi ngiyosebenza manje. Ngathi mina ngempela ngathi hey, wathi yazi ngifuna ukukutshela ukuthi ngaqale ngaphupha ubaba. Eyi ngiyabona ubaba, yibo ubaba ulokho ekhona njalo nje mase kukhona into ezothi ubaba ufika kuqala. Uthi ngamphupha ubaba efika kule ndawo engisebenza kuyona. Uthi angathi ubaba uyangena kule ndawo engitrainela kuyona. Uthe ngimbona ngisho ukuthi ubaba phela lo. Uthi ubaba badlule bonke laba abanye abafana aqonde mina abuze ukuthi uthi abingelele uthi ngivuma athi ula. Bula manje uthi ngithi yebo baba ngila. Athi ubaba ngize kuwena ke ngifuna ugumba wena uqobo. Bengekamtsheli ukuthi uyahamba. Ngeveke elilandela lelo yilona ke leliveke abamtshele ngalo ukuthi usuyahamba ke mfana. Ngamtshela ngathi mina ubaba ubezokutshela ukuthi into zakho sezi-right ke manje. Mina ngikhulumi ngesaluni nje, ngikhuluma isaluni leyo yabantu abaphezulu engaguni nanoma ubani. Uke emthatha njengoba ngikhuluma nani njengamanje ngogcobo likababa. Eyi ngiyaliphakamisa mina ugcobola la ekhaya, ngihle ngazi njalo nje ubaba uhleli ezofika kuqala kumina njalo. Uma kumele nje kuphakame into empilweni ubaba uyafika. Yabo manje nje ngiyalibonga ugcobo likababa Nkosi yami, ngiyalibonga ngithi maliqhubeke njalo lungisebenzele, lisebenzele nomndeni wami nabantu abami. Ngiyabonga kakhulu.

0: yanibingelela nonke bazalwane.
1: Amen.
0: Nibingelele ngokukhethekile ubaba wami noma wami. Ngi angazi ngizoqala phi. Kodwa ake ngiqale ensebenzweni yokuphahlazwa kwesibuko. Kuleyo nsebenzo ngiphuma la ngafika esaluni ngisebenzela kuyona. Ngenza umuntu waphuma nefoni yami ngababuza basesaluni ifoni yami bathi abayazi ngathi hayi okay akunalutho ngaphuma ngeza la angishongo lutho kodwa ngafika lapha yakusiswa ngathi ngilahlekelwe ifoni wathi hamba yobika ngafika la ngakhuleka ngathi ngiphuma ngathi yona ifoni yami ngicela ibuyise bathi manje wathi omunye manje ucabanga ukuthi ngoba kade uyokhuleka nje ifoni yakhe izobuya uzoyibuyisa kanjani ngathi mina yami uzoyibuyisa uzothi na ifoni yakho kwaphela ngithi kwaphela wayekade ithathe Friday mina ngeza la kuyi Saturday ngafika futhi nangesonto ngangasho lutho kumuntu ngakhuleka ngacela ithunyo zala ekhaya nocobo likababwami ukuthi azamthinto oyithathile ayibuyise kwaba isonto kwaumsombuluko ngabothu wafika wathi na iphone yakho ngiyaxolisa ngithi mina ihambe kwenze njani wathi hayi ngiyithathe ngephutha ngathi kodwa inkinga bengikwenzela lapha ya uze kanjani esibukweni la ebengibeke khona wazoyithatha wathi ngiyaxolisa ngathi ngiyabonga ogcobeni kamavula kuvalile kwabekuyaba kwayinkonzo ngithi kwakuyinsebenzo yetshe bengithi uma ngilala ngiphuphe ngihujwe abantu baze bangithele emfuleni ngiwelele ngalya uma ngingalya uzoqhamuka ubaba wami angikhombi indlela athi angishonele ngithi angazi nokuthi ngiphi athi kuphuma la uyoze uphumele ekhaya ngihambe nangempela ngiyophumela ekhaya ukulandela lapho kwa uma wami ngaphupha ngathi uma mncane inkosikazi kababa omncane kwangathi siyahubhana mina naye sibanga ukuthi wangibulala kodwa ngiyaphila ngangithi ngicela ilungise leyo nto ngoba akukho la ingena khona ke kumuntu ongaka okuthiwa ushonile akanayi ID mina naye sibanga lokho umndeni wathi akayilungise angaboshwa but since ngangena la ekhaya ubesekwazi ukukhuluma nami angifonele wangifonela wathi uyagula akakwazi ukuhamba ngathi inkosi yami uze ungashoni iID yami ungakayilungisi ngambona ebusuku uma ngilele ngimbona kwangathi siyaxabana mina naye siyaxabana mina naye siyahubhana ngithi mina kodwa inkosi yami angikaze nje ngixabane nalomama kwenze njani kwangathi khona abantu abangibamba bangifaka etaxini ngenkani ngiphume baphinde bangibambe la bantu bangifaka etaxini ukuphunyuka kwami lapho kwafika ubaba wami wafika umavula kuvaliwe wafika akangikhiphanga wathi mayefika emaphambi kwaleyo moto bashi baphuma babaleka bashiya ivalo zemoto zivulekile wathi hamba uye ekhaya ngathi uma ngingena ekhaya kwangathi ngiye ekhaya ngisekhaya amhlabi yalingana kwathi uma ngingena egatini wajika wabuyela emuva ngakusasa ekseni ngalobo busuku ngezwe ingane ithi sisu njani ngithi mina ngiyaphila uthi usutholile yini umbiko obuye ekhaya ngithi mina abakangitsheli lutho wathi useshonile kuma wakho ngathi le nto ebengayifisi kulensebenzo yayizolo kanti kule yetshe lezitha ngafika esaluni ngibuye ekhaya ngafika esaluni bathi kwangathi kunamantombazane la wayebiza nge-MK bathatha into zami bathatha iclient lami bafika lelo client balibamba inkunzi la yabalenzele khona bathi mabethi iclient lika Ive lelo bathi kwaleyo Ive ikwerekwere wakwabani sibonga umpontshana onjani lo ikwerekwere lelo ngathi uma ngifika kwathiwa nangu lo Ive bathi hayi besingazi ukuthi kushiwo lo kanti ngangithe ubaba waye ngesikhathi lela litshe wathi asokhuluma nalo sisho yonke into ngathi mavula kuvaliwe.

0: kwenzeka abantu bangihluphe ngingowala ukhona empilweni yami ngathi ngiyobika leyo case bavele bahlakazeka bahlukana phakathi ukusho ukuthi ngiyambonga uNkulunkulu kuleya izolo insebenzo ngithe ngifika esaluni angiyanga endlini ngifike ngageza la esaluni ngashintsha kwangavuma ukuthi ngihambe kwafika iclient lami okukudala ngangikade ngilazi lasila kwamashu lathi ayivuhla laphi ngithi mina ngihlale entuzuni wathi ungahlala enanda ngithi mina ya ngihlale entuzuma kodwa uthi uyazi kunesite kunendlu esenanda engifisa ukuthi sihambe uyoyibona ngiyakupha phi okunye uyozenzela khona ngizokufika inyembezi ngiyalibonga ugcobo lwala ekhaya nanokuthi since ngafika la ekhaya impilo yami yashintsha ngawo umunye umuntu ngoba ngisho lo baba oseduze kwami wayekade eyithandela nje umuntu nje oyigijimisela abantu besifazane ngilongimtshela kodwa ukuthi uyazi kodwa ukuthi isithunywa sami uyangicolisela sona ngiyabonga ukuthi ubaba wangisiza manje wawuthola nomsebenzi kubusiswe mina ngihlale ngimkhumbuza wawuthola umsebenzi ubaba isibusiso esinike mina mina ngazi ukuthi kunento engiyenzayo lapho umsebenzi watholwa uyena ngiyaye ngihlale ngimkhumbuza uthi nomeza athi shwi ngize ngimqambela mina ngithi ubaba uyakubiza njalo uthi ozothi ulufakazi avele afike ashashe aphinde aphume kodwa ngiyambonga uNkulunkulu owambathisa ubaba uMavula kuvaliwe amandla wathi akasize ngiyabonga kakhulu
1: ngibingelele ubaba nomama ongekho kule ndawo ngibingelele ibandla lonke egameni leNkosi Jesu Kristu siyambonga kuNkulunkulu ukuthi endaweni yaseThekwini wasibusisa ngomaba uMavula kuvaliwe umprofeti zazikhona ezinye indawo ayengaya kuzona kodwa uNkulunkulu ebhekelele isidingo sethu wasesibusisa ngale ndawo ngiyambonga kuNkulunkulu ngifikile kule ndawo ziningi izinto uNkulunkulu angisiza kuzona kanti nginezimpi ey'ningi engapheli engithi ngiqhamukeleni kukhona kunjalo kodwa uNkulunkulu imkhuleko ubaba nomama abayikhulekayo bengikhulekisa iyasebenza oqala nje kunonkosikazi kamfowethu owashonayo umeshona umfowethu wamshiya ney'ngane ey'ncane umemshiya ney'ngane ey'ncane wazothi kumama wakhe kusho ukuthi umkhwekazi wakhe wazothi mkhwekazi wami njengoba ngigula uma ngihamba emhlabeni ungakhathazeki ukuthi ingane yakho iyohlupheka ney'ngane ngeke ihlupheke ukhona usisi uthokozile uzongibhekela bona zisey'khula iy'ngane ngempela uNkulunkulu wahamba kulowo mzuzu emhlabeni mehambile kulowo mzuzu sawasivuka nomakoti sawasivuka sakhula iy'ngane ngiyabonga kuNkulunkulu ukuthi y'khulile zaqeda isikole uma iqeda isikole endala yafundela inesingi uma iqeda inesingi yabuye yayiyeka ngoba umfowabo wasenza ugesi yahamba yokwenza ugesi yaphinda nencane yayokwenza ugesi uma sezenzile ugesi zahlala ingasebenzi kwaje kwathi intombazane yayokwenza i-in-service kwaToyota uma ihambile yayokwenza i-in-service kwaToyota uNkulunkulu wayithatha yasebenza kwafika isikhathi sokuphela kwe-in-service yabuye yahlala ekhaya umfowabo omncane akasebenzi kulowo mzuzu uyatoha lo omunye wesibili utoha nje ama-piece job nje kanjalo uma kuqhubeka kanjalo uNkulunkulu wenza isimangaliso kwakunenkinga eyayikhona phakathi kamama nabo senza inhlambuluko yaleyo nkinga uma kwenziwe leyo nhlambuluka lo mncane umntwana wawuthola umsebenzi uma kundlula lapho kwadingeka ukuthi iy'ngane kwavuka phakathi kuzona ukuthi ubaba nomama washona ubaba umama engangenisiwe la ekhaya kusho ukuthi thina kufanele siyilwe le ndaba yokuthi akangeniswe la ekhaya njengoba ngikhuluma nani ziphayiwa lawo malungiselelo end of July fanele ngihambe ngiyisiye ekhaya kuyokwenziwa ukuthi kungenise uma wabo ngoba uma wabo wabuyela ekhaya kubo manje obuhlungu mina ukuthi umama ushonile washona esenqumelo lusuku lokuthi u end of July fanele kwenziwe le lomshado usehambile kodwa emhlabeni kushona umama uNkulunkulu ngenzela isimanga angenamali kodwa uzakhamuka ingane zanginikeza imali yokuthi ngihambe ngiyekhaya uma sesibuya udadewethu omunye naye waqhamuka wanginika imali yokuthi angibuye ngambonga uGcobo lala ekhaya ukuthi liyasebenza uma aqhubeka ingane zihambile zenza amatsha u5 zithema zenza lawo matsha u5 before kushona ugogo zawenza zathenga neyilwane zaphumelela ukubaba xasi lapha wayethi uze wena uyizele wena kuphela kodwa uzele wena neingane zakho nemngeni yakho yonke ekuzwana naye nongizwani naye wena uzobona into ongathi ayenzekile kuwena kanti useyenze emngenini wakho uNkulunkulu wazambonga ngathi oh uNkulunkulu ngiyabonga imkhuleke sihlasi ikhuleka nobaba esikhulekisa kuyona ukuthi naba amantwana bayithola imisebenzi bayavuleka ingqondo zokuthi abenza amatshe benzela ubaba baba manje njengamanje engicela imkhuleke ukuthi uNkulunkulu nobaba basikhulekise uphumelele lomshado kwama wabo noma wabo kuye walahlekelwa ingqondo kodwa njengamanje oba ngikhuluma silokhu sikhuleka uNkulunkulu useyayibuyisa ingqondo yakhe ngiyabonga ke kundlule lapha nginabazukulu ade befunda umatric abathathu baphase bonke labo matric abazukulu uma bephasile laba babili omunye wathola distinction abawu4 omunye wathola distinction abawu5 uNkulunkulu enza umusa ubaba ethi la ekhaya asikhulekela abantwana bezobhala ikoleni athi khulekelani imndeni yenu ukuze iphumelele naye sikhulekise ngiyambonga ngibonga uGcobo baba lokuthi imkhuleko oyisenzela yona nokuthi iyenza iyaphumelela uma kundlula lapho ngike ngagula ngagula kakhulu ngafika kubaba ngigula ubaba wanginikeza insebenzo zokuthi angiyoyisebenzisa wanginikeza ne nensizwe nganginesibhobe esasingiphethe sishungujuqa kanti kade ngishaywe i-stroke nakhona lapho yangisiza insizwe kamahuwa kwi-stroke yangisiza futhi nakulesi sibhobe empini nginazo nisho nakomakhelwane ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi noma bevuka udlweni kodwa manje uma bengibona ababhekani nami bavele babheke eceleni ngithi noma ngiyababingelela noma ngihlala naye endleleni abaleke kakhulu umuntu sengathi khona ngibuyishilo angisho ngolutho mina kuphela mina uma ngihlangana nabo ngithi sanibona ngiphinde futhi ngithi ngakhelene nabo ngibabingelele babhekele ngithi mina hayi akunankinga kodwa mina ngizobabingelela abanye uNkulunkulu sebabizile emhlabeni ngakho ke asikithi uGcobo lwala ekhaya liyasebenza abantu kwethu lo ukuthi simethembe uNkulunkulu sibathembe obaba ukuthi uNkulunkulu babizile ukuthi bazokhulekela imkinga zethu bakhulekela imithwalo yethu bekunoma besiza ngeinsebenzo kodwa umkhuleko uhamba phambili uyasiyenzela okuhle baba siyabonga uNkulunkulu uNkulunkulu isifusisa person siyabonga ukuthi ngathi siyasifusisa siyahlela thina siyawenza umsebenzi sithi noma zivuka izimpi ngapha nangapha kodwa siyanqoba unqoba kwethu kungayiwo kwamandla ethu kodwa nginxa yemkhuleko yoGcobo lwala ekhaya esiwe sinalo siyabonga baba simonga bonke nakumama sibonga ukuthi nisibekezelele eThekwini singabantu abaxakekile ngayo yonke indlela kuye kuthi enziwe izinto ukuhlala ungazenzi kube sengathi ngoba awufuni uvimbele manje cha isimo sikubhekene naso kodwa sibonga lapho baba ukuthi uyasibekezelela ngoba phakathi enhlizweni zethu sisuka sifisa ukwenza zonke idingo esuke izenziwe kodwa isimo singavumelani nathi okwesibili futhi ngibonga ukuthi laba bantwana khona abantwana bamunye udadewethu kade singezwani nabo ukhona inkingi khona ehlukanisile kodwa njengamanje ngiyabona kancane kancane kuba khona ushintsho omunye nje uthola umsebenzi njengamanje ngiyambonga uNkulunkulu omunye womfo wethu kanti kulabo abantwana khona oyisegoli njengoba ngikhuluma nani ngenyanga endlule
2: imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo yeza leli sonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe. imibono kanye nezimfundiso.

lolu lwangomhlaka 14 ngidinga umuntu ogula noma ngabe unasifo sini esifo inheritile noma isifo nje ekhaya mabe bamsila abantu kushona ngohlobo lwesifo noma ngabe isifo ngicela ungibone ngo Tuesday okushuthi ngomhlaka 14 ngenzele kanje nake wena uzongibona ngiphathela nje 350 kuphela ngizokuhlukanisela kabili kulo 350 ngizoba nesikhathi ngihlale phansi na uphinde ngunikeze insebenzo noma i-product ezokulapha ngokwalokhu ukuthi manje siqeda lesi sifo esi-inherithwayo noma esiwukhondo noma kuyisifo sasemndenini so obvious lapho ngizokunikeza ijuice but ijuice engizokunika yona le juice yile juice ngikhulume manje nani phakathi okay ake ngawasha ama-ingredients but ekwazi ukubamba into ye-spirituality yakamoya ethi ikulapha ngokuthi wena unesifo nje egazini but leya ndawana yakamoya iyayikhava leya ndawana ihlakula iy'ngane zakho ngeke yisaba nalesi sifo lesi esiwukhondo uzothi ulapheka kodwa uzobe usubasizile nabalandela ngemva kwabo abantu bakho abazukulu bakho okay lokho kwenzeka-ke ngomhlaka 14 nomuntu onama-alsa akeze umuntu onelumbo akeze ngoba nalo ilumbo li-spirituali abantu abaqonde lo uma unelumbo usukungenayo nje into ilumbo li-spirituali ilumbo isikhathi asikho abe ngiyachaza ilumbo lenza njani kodwa-ke abantu bonke bayalazi ilumbo umuntu onelumbo umuntu onesifo esiwukhondolo lomndeni ngiyamcela ukuthi nonoshukela ushukela uyaba kanjalo zonke lezi zifo imvama kuyenzeka uma ngicela ukuthi uphathe u-350 ngizokunika isikhathi sokuhlala nami phansi isikhathi sokuhlala nami angizikukuchata kodwa i-product leyo ngoba uphethe u-350 ngizohlala nawe obviously ngeke ngihlale nawe ngingaboni lutho ngiphinde ngukhiphele-ke manje le juice le ehlukile kule juice esilapha ngayo nje angithi uyabona le ibamba kakhulukazi lezi zifo ezishiyelwanayo noma eziwukhondolo emndenini umhlaka bani lo umhlaka 14 ngoba sino 3 days of supernatural power sesiyadlula size kumhlaka 15 okay ngomhlaka 15 ngicela umuntu othi yena akasizakali noma eyapi noma esebenzisa ini akasizakali akasazi ukuthi yini okufanele ukuthi ayenze ngifuna ukukusiza ngifuna ukuhlala nawe phansi ngithi uyabona kukhona izinto okufanele sizixoxe nawe mhlawumbe awudingi muthi mhlawumbe awudingi yonke lento osuke wayizama mhlawumbe udinga ukwelulekwa kokuthi wena njengoba uzaleka kanjena isimo sakho sikanjena udinga ukuthi wena kukhona mhlawumbe usebenzisa isiboko okungafanele ukuthi usisebenzise ngithi uyabona mhlawumbe kumbe wena uzaleka uma

0: baba ngose ku right
1: ngithi
0: ngibonga ngiyabonga baba ngibonga kakhulu umsebenzi oyinikwa izulu ingenze ngaphumelela mina ngelokhuzana nje yodwa ngejuze yodwa nje ngaphumelela ngengane yami esiyaqumbisisa uyayisimangaliso kodwa namhlanje uthi nje sithambile manje siyathaba siyabohla ngejuze yodwa nje baba
1: hawu baba
0: imisebenzi yakho iyamangalisa ewayishisela ezulwini ngiyibonga ngipheze
1: siyabonga umama uthoba yena
0: umamculo
1: mamculo okay mamculo kuphi nendaba
0: elokhuzeni eyanguye
1: amen mama kunankinga hawu siyambonga uNkulunkulu mama kulungile aqhubeke umntwana aphile nje
0: manje nje ngizothenga ezinye sengiyithathe zawu-2 iy'gubu
1: yebo
0: hawu imisebenzi yakho ayandiswe phezulu ezulwini
1: amen mama
0: ngiyabonga kakhulu
1: yeah.

0: impela kubhejiwe ibheji libo kodwa ngama ngalo sawuthi akaze ngiye enyangeni ngama ngalo sawuthi yakhehla ingane kwangabi nalutho sahamba sasisetha kwenye indawo sicawa asangaya lapho abazikhona zonke izinto zenzeka bahla kwangabikho nkinga nje encane ngoba iy'nkomo kwakuthiwa kufanele ukuthi makuhlatshwe inkomo kufe umuntu isibani umsebenzisa usawothi omhlophe uwodwa kuningi nomavuthulula cha ungiwuthengile umavuthulula uvuthululele impela washaya izitha ngisho lezi yilwana amaxoxo ebegijima egcekeni ngiwabona esefile nje esefile engingawazi ukuthi abulawo bantu akusekho lutho nje manje okusilwana ugijima egcekeni
1: ala nomuntu wami ehlombe ninomona
0: ngiyakubona ukuthi ngasebusweni
1: amen.

0: ngezwa ngejuice eredweni yaba kusibiya. Into engenzele yona isimanga. Ijuice ngafike ngayithenga kumala embusweni emahhovisi la eThekwini. Ngawuyisebenzisa besenginesibhobo esingithase u-9 years esibhobo singiphethe. Kodwa ngayiphuza nje iy'nsuku ey'ntathu ngawubona umehluko. Kumanje ngiyaphila, ngizothenga enye ijuice esibili. Benginey'nkinga ey'ningi. Umhlane wami ubona ngathi benginezinso ngineyilonda la ngemuva ngaphakathi kodwa kungavumi ukuthi ngilale kubuhlungu noma ngilale. Ngiyambonga kakhulu baba uSibiya, ngithi aqhubele phambili umsebenzi wakhe omuhle kangaka okuphilisa abantu. Okunye ungenzela ijuice ngaphuzisa omusisi yona lengangiyithengile yodwa ngamshayisa izivalo ezimbalwa. Wengasayi ey'nsukwini wabuya wazongitshela ukuthi ijuice imkhiphe udodi ngaphansi igazi elalikade loma la ngaphakathi kuyena. Waqhubeka waye ey'nsukwini zakho, uyaphila kumanje. Siyabonga kakhulu. Nami mehluko ngiyawubona. Benginenkinga yokujulelwa nayiy'nyawo nokuthi ngijuluke nje, kodwa manje umehluko ukhona kakhulu. Ngiyabonga ubaba uSibiya, ngithi aqhubele phambili nokusiza abantu. Amen,
1: amen. Mngani wami, Prophet uSibiya, just one minute.
0: Waqhubeka waye ey'nsukwini zakho, uyaphila kumanje. Siyabonga kakhulu. Nami mehluko ngiyawubona.
1: Hayi, ziyazi enye into ongayiqondi, uthizeni nami kulo kuthi uma uxakekile uhambe ubeke iy'nkinga zakho, uhambe usho nje umuntu sizixoxela nje. Umuntu wangilayela ngumprofethi uSibiya, hayi nami ngahamba abandla ngako umprofethi uSibiya. Umprofethi uSibiya angoxela iy'nkinga zami, ngathi sengikhathele kade ngihamba. Uvele wathi khululeka, mina ngikhulume kakhulu. Ayibo guys, yazi enye into ongayiqondi, uprofethi uSibiya ngicela untshesi wanginikeza umuthi wayethi umavuthulula. Wathi nje wathi ngihambe ngiyochela, ngigeze ngigqume, ngigeze ngichele,

0: hayi ngiyangayikholwa lento hayi ngoba phela ngixakekile bafithi ngihamba ngawenza kwami kuhlangahlangene akuzwana umndeni awuzwani umini wami akangifuni bonke nje kuyimes akuhambi kahle ngisho ingane inazi ukuthola umsebenzi after ngagquma nje only 3 days ngachela eyibo kwavuleleka ngisho umyeni wami bengathandeka emsebenzini kwavuleleka umyeni wami uyasebenza baze bamusa ngisho emsebenzini bamusa ngisho iholo ngaphandle kwesizathu hayibo bafethu akhona banaqiniso laninyango ngiyabonga babu uSibiya ngiyabonga nakulo wangisiza wangithumela kuyena ngiyabonga kakhulu kosambe nga ithemba bese ngilahlile nami ngasengilahlile ithemba ngoba kade ngihamba kodwa ngaphela impilo ayincanywa impilo uyaqhubeka amasaphila uhamba ufuna ngithi mina halala ngomprofeti uSibiya halala ngithi phambili baba qhubeka ukwenza nakwabanye uNkulunkulu akugcine nezingane zakho zifundise kuze makuphele imihla sale zikwazi usiza abantu ngeqiniso hayi Nkosi yami ngowufakazi kuhamba kahle manje kwami kuhle yonke into ngiyathandwa abantu abami ba-righty bayasebenza bengasebenzi nje usenikeze ngisho i-truck emsebenzini uyasebenza konke kuhamba kahle ngiyabonga hayibo ngiyabonga Nkosi yami ngiyabonga ngiphezi
1: sanibona nibalaleli gama lami nguPinki ngakwaRhadebe ngiganele kacele nginengane eziwu-3 ngishadile nginomyeni wami ubabucele sike sahlukana naye unyaka wonke sihlukene nobabucele engishiye ney'ngane zincane ngawukwa-introduswa umavuthulula kumina ngagquma ngomavuthulula ngawusebenzisa ngawukhuthalela umavuthulula introduswe ngomunye umama nje esikhonza naye ngawusebenzisa umavuthulula ngingakagqumi okwesi-4 ngisagqume kathathu ngezwa ngobaba wami engifonela ethi ucela ngimsendele i-location yala esathuthela khona ney'ngane ngingakamsendeli i-location kusho ukuthi wayesehambe ibuze banganini bami uma ngibuya emsebenzini ngiyabona naye imoto ipakile usebuyile ubaba wezingane zami akaphindanga wahamba naye waqhubeka wasebenzisa umavuthulula wabona ukuthi khona kurongo abebemdlise kona amenza ukuthi ashiye uma wey'ngane zakhe eziwu-3 ngiyawurekhomenda kakhulu umavuthulula ngubonile wenza izimanga zenzekile izimanga empilweni yami balaleli ngiyabonga sododa uqhubeke usize nabanye
2: mina ngingusiphindile wakaDlamini nganginenkinga yokuthi ndandikade ndandigula kakhulu ndandishawe nasi-stroke ndingakwazi ukuhamba ndikudala ndizule esibhedlele kepha ngoku sendihamba ngeenyawo zam ndaphila ngesimanga sikamavuthela yho awandinceda wandivusa ekufeni inkosi tata ndiyabonga sotoba
3: ngokuphulukiswa kwabantu yebo uqedwa kwemikhokha emndenini usuku usufikile kade walinda inkululeko ephelele asibonane khona our God is still God even today
4: Nijani, so nijani, so tobe. Yo, wena manyelela wentombi yesokeni lapha manyelela cha kholutho. Ngithenge iswayi lapha kumama uMamkhize lapha eMelmont. Ngaqhesheli nezinsukwanyana nje ngibisebenzisa ke kutheke ezinsukwini nje ezimbili ezendlule awukwaqhamuka.

0: inyoka egcekeni esigijima egcekeni yabulawa lenyoka ineyiboya lapha ekhanda nasemsileni ayaziwa ukuthi inyukani iwuthukhala ke ngaphansi imhlophe nje kusuka phakathi nendawo kuya ekhanda ibe mnyama lapha futhi ukusukela phakathi nendawo iyemsileni ngaphansi emzimbeni la ngaphansi angiyazi ukuthi yini izolo ke uvakahleke inkosi ke yafike yashaya emnyango lapha izulu beduma kodwa zange ningene endlini ashaya emnyango bengiqeda nje ukuchela nje ngaliswa ileni yaqeda nje ukuchela isezizimbili ke kodwa ke lokhu zibulawa nje khona phecekeni angazi baba ukuthi umshukuthini nonke umbatha lo khulumayo emenqothe ebhelidi
1: senibonani mbusweni lo nibingelelayo maxulu kagazi owusupplier waseshow emasondweni le kombongolwane hhayi mina ngisazi into eyenziwa ijusi kule ndawo abantu omunye umama bengachami ingane yakhe yafika ikhala la ikhala inyembezi hayi uthi umama nede yafika ijuice wavele wayiphuza waphuza nje washathu weyipuna umchamo uthi wavele wagobhoza umchamo wagobhoza umchamo uthi iy'ngane zakhe beseyikhala seyikhaliswe ukuthi akasachami ushawe yinto ensemini kodwa lowo mama lowo uvuke phansi naye ucela ukuba usupplier omunye umama engamnikayo futhi ijuice umama wavele wakhipha amatshe kwaphuma amatshe mayethi endlini encane kwaphuma amatshe uthi kwaphuma nezinto engathi imnenke hhayi angiyazi abantu abayifunayo angisabazi abangaka mangi-odi u-15 mncane sengicabanga ukuthi ngivele ngcono ngisho 20 ngizowu-oda ngendlela abantu abayifuna ngayo u-15 nje kade ngiwulande kubaba uyaphela manje
2: Hayi ndingelele umamkhizelo wemelimoto eyi umsebenzi kababa uSibiyi yasabeka kujuice yesabeka eswayini hhayi khona into edlalwa iswayi liyidlalela indima lathi layidlalela ngisho mina uqobo lwami ekhaya lapho engizalwa khona fike neswayi ngafike ngachela ekhaya uthe sungavele ngalunye umzimba wonke ngaphinda futhi ngathatha iswayi ngalifaka emanzini ngahamba ngebhafu ngayogeza uma ngithi ngiyaphuma ebhafu ngihlangana nenyoka iyagqumisa kweseli iyandiza ngamemeza umfana wami ekamereni ngathi langaphuma emasinyane nayinyoka ungabisaphumi yephani thatha nansi iphayis imfishane inyoka isigcampana imhlophe kuthi nogedla lapha phezulu ngathi ugedla ngathi saqama nogedla nje la phezulu iyakhana imhlophe wayicufiza ngelokhuza nge-thais wayihudu afika phande sayishaya avele inyoka yangcibulika ekuseni kuthi inyoka ingekho angazi ukuthi ubaba uSibiya adehleliphi neswayi lakhe and then ngiyabatshela ngami liyahamba iswayi mkhulu unkulunkulu wasembusweni mkhulu uJehova mkhulu imisebenzi kababa uSibiya yabonakala kujusi ibonakala eswayini
3: mhlawumbe noma ngingathathu kodwa kunento engaphuza ijusi ngayiphuza ngithe kwe-6 ngakwazi ukuthi mangitshele mnala kodwa ngikhwehlele ngizwa ukuthi kunento ebeyiswathi yakhuphukiza liyikhwehlela vele liphuma mangiphuzeyo kuthe nje suku le-6-7 abanye bangeyinto ekhuphuka njengathi isigaqa nje la yangafuni ukuphuma kathi abambeka kwangathi yehle lengiyikhipha njalo ngikhwehlela kuthe kusuka lapho ngamile ngiyethoyisa kuthe ngakusasa ngaqala manje ngakwazi ukulala kanje abona sengiyi-right manje noma ngakaphili kahleshe ngosaphuze ngayo kodwa nje angisiza kakhulu ney'nyawo sengizizwa nje ngilula
4: inomono wenu ubani umuntu akusona isikwashi lesi

0: Ijusi ngisizile bengiphathwa zinyawo kungavumi ngihambe. Kodwa njengamanje sengiyakwazi ukuhamba lesi ndawo eyibanga ngihamba ngenyawo ngagibelile. Noma ngiya noma ngibuya ngingabi nankinga futhi. Sisebenza nje ukwazi ukuthi ubuye usebenze nasekhaya noma kade uhambile.
1: Yebo. Basho umfazi uthatha la office laseThekwini, uthatha eSango House.
0: Yebo. Ijusi ingisizile kakhulu. Bengithathwa ama-alfa, ngiphathwa izinso. Ngilunywa nje. Ngivalelwa imilenze, ngiphathwa isiyezi, ngigoqongana imisipha, ifinyelana imisipha, namajaqa bengibamba, kungavumi nje uma ngibuze ingayo nasetoilet. Ngafika ngazothenga ijusi la. Ngihamba ngayisebenzisa, wathi umama angiphuze kathathu ngiyokuqala ngoba ngisenza imali kakhulu ngayiphuza. Lathi kubhedlela lokuqala ngase ngiwuza umehluko, ngaphinda ngaqalela esibili ngawuza umehluko. Hhayi manje sengi-right, ngiyaya kahle ngaphandle. Ilambi eceleni kwakhona khona into eyidwala lana engayazi ukuthi yini ibuhlungu. Uma ngabe mhlawumbe ngiphuza into ekhiphayo izokhala kuzoduma lana. Kodwa manje akusekho, sekuphelile. Ijusi nje ingisize kakhulu kakhulu kakhulu. So nabanye abebengibona ngigula ngingakwazi ukuhamba kahle bangibuze ngibatshele, bayangiphathisa mangizalana. Bathengele nabanye basho bathi abasiza bangiphuthisa, abanye beza bazoyithengela basho ukuthi abasiza. Ingisize kakhulu nje nesisu sibe sezivuvukala nesisu, kodwa sisehlile manje asisekho ngoba singasekho nje. Ngiyabonga.
1: Ya shayelani umkhulu wasebona orit sesiphethile angithi. Yebo ba.
2: Hayi, sino paso sikhona manje ngase ngikubizi. Hayi, singathi nasise na phe. Ngizokuba ukulenda.
3: Oh, mathi khona.
1: All right, good. Okay, lobufakazi ke babethu, nani niyayibona futhi ngiyangithande yebo. Lobufakazi sithatha kanje nami umfakazi. Angithi niyabona? Ngokuthi ngiyathanda ukuthi uvuleleke nokuthi kwazeke ukuthi kazi laba bantu basukele kuphi? Niyabona ke basukele kanje na. Ehhe, sibe sikhile kanje sihlangene kanje. Siyabonga ke ngiyacela ukuthi ijuice ningalaleli lonke into engekho. Eh? Mayine nayo le tshebe. Njone yona. Eh? All right ke. Lungile. Siyabonga. Sibe sile juice sehle sibisindwa ke manje. Ngoke ukuba isizwe bese juice ngokhele.
3: Yebo, ngisebenzisile.
1: Ehhe.
3: Yamsiza eyintweni eningi ngoba bengikhathala noma ngenza ini ngikhathala ngihlale phansi noma ngihamba ngihefuzeke ngingakwazi ukuhamba. Nanempilo yami nje ibihlala idondobele kodwa nelangayisebenzisa ijusi igazi lasukuma. Ngakwazi nokwenza yonke into, ngangakwazi nokusukuma ngihlale phansi ngidondobale ngivilaphi bengikhuthala nje nokuhefuzela ngingasahefuzeli uma ngikhuphuka entabeni nokuhamba nje ngibe happy.
1: Hawu bakwazi wahefu mama mshayele enhlobo nokuhamba nje ngibe happy. Nayizwa umama wakho uphoze nendaba
3: WhatsApp. Yeah.
1: Let me ukuthi ngizishiya indawo ngifuna ukuthi abantu banazi ubaphele ukuthi WhatsApp bus bakhona bangakubo. Ngithi abantu mangi ngoba phela into lena sivele sizwa abantu esingabazi nokuthi ababa. Ukwayithinta. Mhm.
4: Ngisebenzisile kusho sekuyi lomskip sekuhlamba esade ngisithatha lokho okugcina. Okulesi sokuqala Professor ngikhiphisa isisu. Sengikhiphise kawufo ngosuku. Kwase ngaphinde ngathatha lesi esinye sesibini naso futhi kwaphinde kwakanjalo nalesi sesithathu. Uze kwaba ilesi esokugcina esesifike sangangikhiphisa isisu ngoba inkinga yaqala la. Kula kwase kwehla kuze siswinda emaphashini bese kuba nayo isiswini. Ngizwa ukuthi kubabuhlungu la ngase sibele esiswinini. Ngase kuba ngcono-ke inkinga sekusele ngala emlenzeni kuphela lapho engane-stroke ikhona.
1: Amanye amazwi yakusiza lesi
4: sisu. Yangisiza yehla lapho impela sekulapha sekodwa uyakhathala nje kuphela.

0: Mega Prophet DK Smia isahlulo bisi gadlangadla madawuzeni ilethulela ithusi enamandla elapha izifo eziningi ezimbelesela ukubalwa kuyo ushukela isibindi izinso iBP HIV nomdlavuzo wabesilisa nowesifazane iyagoma ungangenwa izifo yini imkhuhlane inkulu lento thatha eyakho ayinamgozi kanti kuyaphileka siyatholakala kuwo wonke amahhovisi kamprofethi nongoma ntubatuba mpangeni ulundi kanye nasethekwini futhi siyakuthumelela uma ukude ngemininingwane ungashiyo ngezinombolo 079-6551-813 okanye 082-0981-282-082-0981-282-082-0981-282 kube umbuso wodwa.
1: Siyabingelela kubo bonke abantu Major Prophet DK Smia isahlula bisi ngadlangadla madawuzeni sihlale samanje siyawufela emandleni ngiphethe nje umyalezo othi izinto ziyalungiswa aziyilungeli ayikho into elunga ingalungiswanga uNkulunkulu usigcobile ake ngikhulume ngami ungigcobile ungigcobele wena ungigcobele isimo sakho wosihlale nami phansi ngineyinsebenzi ezintshasha ngikhuluma la ngeyinsebenzi eyinamandla ngikhuluma ngendlabaloyi ngampela uma kuthiwa ushushushwe ngabathakathi ikhaya lakho ngampela seligcilezekile ngikhuluma ngesehlula amanye amadoda uyabona-ke le insebenzo futhi enye ekhona ukuthi uma ufika la e-ofisini kufika uyifune ndisehlula amanye amadoda ungasikhuluma ngesehlula amanye amadoda la sithi noma kuthiwa kuney'nkunzi impela ezikumele kabi uma ukwenza izinto zikumele kabi zikumele kabi kuyo yonke zime nje endleleni yakho kuyo yonke into yenzayo ikhona sehlula amanye amadoda wenza izinto zenzeke ngikhuluma ngodlula bebhejile ikhona futhi insebenzo kuthiwa udlula bebhejile le insebenzo ngampela ukuthi noma kuthiwa bengafunga ngisho kuthiwa benze njani udlula bebhejile ngampela bethi ngeke wakhe umuzi bethi ngeke ugane bethi ngeke ube lutho bethi ngeke ufuye bethi ngeke uphumelele kodwa uma uphethe lezi insebenzo lezi zinamandla ngendlela emangalisayo lalela kumbethu juice mina ujuice onamandla ngendlela emangalisayo usosiza izinkulungwane zabantu izinkumbi zabantu seyiphilile ngilapha ingculazi ngilapha iHIV ngilapha ilapha zonke izifo ongayicabanga icancer yabesilisa yabesifazane ilapha istroke ilapha imbulelwa yini amandla nje maningi iBP ungabala ngazi ukuthi uthini ungabala uzigcine ushukela ubale zonke izifo lezo kuthiwa ngampela ziyimbelesela le juice namandla ngendlela emangalisayo iy'nkumbi zabantu ziyafakaza ziyakufakazela lokhu engikushoyo olright uphinde futhi-ke uhlale nami phansi ngikuhlolele ngikutshele ukuthi isimo sakho yindaba ngempela wena kube nje kuwe kwabanye kulunga yini kungalungi kuwe ke sikuhlole lokho-ke sibuke-ke sibukisise into yakho izawulunga isikhathi sakho yiso lesi sesifikile ma usaphila uzophumelela ungaphatheki kabi ungakhali kuphela wena sukuma impilo iyasukunyelwa ulungise izinto azizilungeli ziyalungiswa right ke ngempela ngiphethe-ke iy'nsebenzi eziningi kanti ngiyahlola futhi ngenzela ukuthiwa i-spiritual check up ngihlale phansi nomuntu ngimbukele izinto zakhe ngampela ukuthi yini wena ngampela uhlehlele emuva abanye abantu beyaphambili injani indaba ayidingoni wayidinga ufa unyala imbadado luvo lungcolile nomkekho lungagezwanga la ngampela-ke uNkulunkulu wenze isiqiniseko sokuthi akekho umuntu oyokhala othi siyawuwelelwa ubani siyawusizakala kanjani siyawufikela ubani ezulwini siyawufikela ubani ngisho phesheya kwey'lwandle ukuba sithole le nto enamandla le nto esizayo ikhona ila kini uNkulunkulu ungibekile mina wayibeka lento kini ukuthi ngusize uyabona-ke angikhathali ukuthi usiwahamba wafikaphi usiwahamba abantu abangaki angikhathali anginandaba ngithi mina wozala ngikhombise ikheli ukuthi libhalwa kanjani ngikhombise abathakathi ikheli ukuthi libhalwa kanjani ngikhombise izitha zakho ukuthi ikheli libhalwa kanjani lalela le nto oyitholayo uzoyithola le nto oyifunayo

0: ukuthola. Lalela lento ekuhluphayo ngizayihlupha mina, izawuphuma ngizayikhipha mntanami, izawuphuma lento. Wena uzoba yilento ofuna ukuba yiyo nalento oyitshela ukuthi uyiyo. Uyangezi ukuthi ngithini? Ya, injani indaba idingoni wedinga ufa unyalo lempatato lubo ngcole nemkeko lungagezama. Siyabonga-ke kubo bonke abantu, sikhuluma-ke ngampela ama-date akhona oLundi, ama-date akhona kwaNongoma, ama-date akhona oPhongolo, ama-date akhona khona ngisho i-date Friday, ama-date akhona bakithi show, ama-date akhona eThekwini, akhona ama-date kuzo zonke iy'ndawo. Hlala-ke uvive ngiyesenkantolo yangakini, ngilungisele nje abantu abathathu abagulayo kuleyo nkantolo. Ngizokhuluma nenduna, ngifuna nje abantu bey'nduna ey'ntathu, ngizifeenkonto inkantolo yesizwe, ngifuna abantu abathathu abagulayo ngizobelapha mahhala. Ngoba phela le juice ngezimanga, le juice ngezimangaliso. Umsamo kubantu ulungiswe, bakethi siyawulungisa umsamo la ekhaya, siyayikhiphi ilwa. Lalela bokuthi ma ufike e-ofisi ufike uthi ukuthi abakungeze ikhombo ka-1500 eqondene nekhaya, eqondene nawe nekhaya. Labona kule khombo ka-1500 kuleyo khombo lapho kukhona khona isikhokwane sasekhaya, kukhona khona into usamathunzi, ukhona khona into yokuqinisa ikhaya. Yangizwa ukuthi ngithini? Kukhona neyoqinisa wena imbali ukuthi ungathakatheki. Hayi, ube lula nje, uyabona, udlala abanye abafana manje. Uyangizwa ukuthi ngithini? Ya, ungabi lula nje, ungabi lula nje, ungenwe izinto nje kalula. Uyangithola mosi. UNkulunkulu-ke ukwenze kwaphelela, sesingakhala nje, sisole nalapho esisola khona. Ngithi mina, uma umthakathi ekwazi ukubulala umuntu, uNkulunkulu kakhulu kangakanani uNkulunkulu angahlulwa yini ukuphilisa? Ngoba phela thina sizohlupha laba abakuhluphayo, sizohlupha lokho okuhluphayo, somelene nalokho okumelene nawe. Wena uphile, wena uphumelele, into zakho izolunga. Ungagive up, ungakhathali, ungaphelelwa ngamandla. Ngikhona uNkulunkulu, ungigcobele wena, ungigcobele isimo sakho, kuyawukhanya kube kuhle. Lalela, bamba inhlelo, ubufakazi babantu abasizakele ngehlobonhlobo zonke. Uzozwa nawe nesakho isimo singalunga, nawe futhi ungasizakala. Nabo babefika bekhathele njengawe, sebedidekile, sebekhambe bakhathala, kodwa bathe mabefika la uma-1000 ingadlangadla isitwane samandla siyawufela emandleni. Urhulungubukani ngoba ngidli mina okwakho, ngidlo kwami ngampela. Bafika emphelandaba, bafika la ngampela kwazinto ziyenzeka. Ya uNkulunkulu makabusiseke nawe useza, kube umbuso mbuso wodwa.
1: Amini bakosibika. Ukhuluma nengane yakho la yasembosweni zamazungu, ngihlala enanda. Eyi baba, ngithi nje ngidlulisa amandla okubonga la. Ngifike la kukubi kukubi, ngizole nto zangizofuna i-South ngimawami ngeze-South omhlophe ngawuthenga. So endlini bongabona kube kugcwele, kuqale ngakugcwalelwa amagundwana, agijima nje endlini, agijima agijima agijima, hhayi aphela ngingakezi la. Hhayi ngithe ngisuka lapho ngabe ngisathi ngibheke wona ukuthi asephelile, kwavele kwafika amakokorosha agcwale endlini. Kodwa emini ngeke uze wabona agcwale ebusuku nje, agijima achacha azenze yonke into. Hhayi ngithe ngisamangazo yilowo makokorosha lawo. Hhayi ngathi ngothi ngakhumbula ukuthi ngothi ngendize la ubaba usuke ngeza la ekhaya. Uma ngifika wafika kwakukhona usouth lobumbi ngangiwufuna ngawuthola uma wasenginikeza lo mhlophe ngawuthatha. Kodwa yabo ngithi ngabe uzongisiza yini, ngoba phela lo bekade ngizwa kakhulu. Ngafika ngawusebenzisa uma wangitshela ukuthi angifake emawindini nasemakhoneni yonke indawo ngawufaka. Ngachela ngawo phezulu ngoba kade kunesikhobe besihlezi sigidigidile ebusuku ngabo-12 ngawufaka ngachela. Akuphelanga nje u-3 days, wathi ngosuku lesithathu sizathi silele ney'ngane sezwa ngesikhoba sesigidigidile sesiwa. Samangala, hayi sabaleka isikhova. Kuthi kusuka endlini kwavele kwavumbuka elinye iphunga, kwanuka baba, kwanuka. Into engingayazi ukuthi kwenzakalani, sathuka sonke. Kodwa le nto iziwa yithina thina sihlala laphana endlini, yanuka into, yanuka kwangathi njengento efile. Ayisesanake lokho, yabe iphuma ngomnyango, inuka emnyango. Samangazwe lokho kunuka kwasemnyango lokho. Awu, yababila kuphuma lelo lokhu nganelo phunga. Kwaba ingane yami, ingane yami iyatohoza, yavele nje iy'nyawo zale ntoza. Ngayimthoba ngangathi akageze kwagquma ngaleso swasho ngalo msebenzi wasawoto. Wavele iy'nyawo kwangathi nje ushili, kade ngimtshela nje noma kwangathi ushili. Utheni nje ngisababaziswa yilokhu, wavumbuka nasemzileni. Emva kwalokho kwaphela sishawa umoya, njengoba ngizile nje futhi ngizothenga ezinye iy'nsebenzi ngoba uyena bekade ngigqugquzela ukuthi hey, ngike mahamba kubaba makubaba wakhosibiya ngeke. Nanzi nakho ngathi izinto ziyasebenza njengoba sengibuyile baba, ngizobonga, ngizodlulisa nje amandla okubonga ukuthi nisebenze ngampela. Abantu kumele basebenzise lezi nsebenzi ngoba ziyasebenza ngampela, ziyasebenza kakhulu nje. Siyabonga baba, ninoma ingathi nje ningaqhubeka njalo nesisi.
2: Alright, ngempela-ke uhlelo yi-Kingdom Mondays with Major Prophet DK Sibiya, isahlulampisi ngadlangadla.

Bless the Lord of the Kingdom, Makabong, Ulukulu asembusweni ngakho konke okuhle asenzela khona from time to time. Singayaphi ukuba sisuke kuye amanzi okuphila akuye nguye izolo nguye namuhla nguye naphakade usenzela umusa omkhulu izikhathi nezikhathi. Nkulunkulu ngithumile ukuba ngikuthandazele ngikhulume izwi lesiprofeti ophezu kwempilo yakho. Nkulunkulu ngithumile ukuba ngampela ngikukhulule. You shall not die but live and declare the works of the Lord. Ngekufe kuzophila. Ehe abakhuluma kubi ngawe ngampela kuyakwehlela bona abagubhela umgodi kuyawungena bona. Izimpi zakho ziyawunqotshwa nokunqotshwa. Nkulunkulu wami uyawubheka futhi ayibhekisise nokuyibhekisisa indaba yakho. Uyakubulalela akuphendule akufikele eyi-ten zakho ngamandla nangocobo olubekiwe kimi. Ngikhuluma ukuphila nokuphumelela kanjalo nokunqoba izimpi ezibonakalayo nezimpi ezingabonakaliyo. Bakabongweke uNkulunkulu isikhathi nesikhathi bazalwane, siyabonga kanjalo nje nobufakazi esibutholayo lapho khona uNkulunkulu enza khona izimangaliso ezinkulu. Angene la kulolu daba bazalwane, indaba kaNkulunkulu ikhona, indaba kaNkulunkulu ingiyangampela, akuyona eyokuchitha isikhathi nje. uNkulunkulu ngampela uyangenelela esimeni somuntu futhi uyayishintsha impilo yomuntu futhi uyayinqoba izimpi zomuntu ezazekayo kanjalo nezinto nezimpi futhi ezingazekiyo. Right, sibonile uNkulunkulu enza izinto engisebenzisa abazalwane phambi kwenu, enza izinto ezimangalisayo nezinto esingakwazi ukusichaza, kepha siyasibona. Singabala nje ukukhona abantu uNkulunkulu abakhululile begula ezinkingeni eziningi, bathandazelwa babeka izandla baphila. Abanye uNkulunkulu ungisebenzise ngama product kubo ahlukahlukene, behlushwa imimoya emibi emakhaya abo, abanye begula emzimbeni yabo, abanye ngampela sebelahle ngisho ithemba. uNkulunkulu bazalwane ngampela kwenza izimangaliso emizini yabantu eminingi nasezimpilweni zabantu abaningi abahlukahlukene nasezinganeni zabo kanjalo nje bazalwane esizweni sonke. Okay, number one, ngizokhuluma ngezinto nje ezimbalwa, angikhulume ngokuqala nje ngebhengela lala ekhaya uVikizitha. Lalelani bazalwane, ibhengela uVikizitha siyalidinga nokho kuthiwa kuthiwane. Ngicela ukuthi uthole uVikizitha ibhengela, ngoba le bhengela bakithi likuvikela ezitheni, likuvikela emimoyeni emibi, ebuthakathini, kuyo yonke into embi ebhekiswe kuwe. Le bhengela liyakuvikela noba ulele imbala. Malibekile, malikhona nje kusho ulibekile la ixa kwakho, mawulele you are protected, likuvikele. Yes, ibhengela elivikelayo kuyo yonke imimoya emibi, nakuzo izigadlo, nakuzo izinto nje ezithunyelwa ngabathakathi empilweni yakho, nabenzi bokubi, nakuba benzi bokubi kuwe, liyakuvikela. Siyabonga ke ukuthi abantu abaningi ke sebesinikile futhi nobufakazi obumangalisayo. Sebeyalala abanye bebengalala ebusuku, bebe namaphupha amabi, bayasho ukuthi eyini profeti, mina bengihlaseleka kakhulu uma ngilele, ngiphupha ngivujwa ngabantu, ngiphupha ngampela izinto ezimbi ezesabekayo. Abanye bephupha bedla amakhakha, baphupha bewagxobile. Eyi, kunzima bafowethu emhlabeni uma ulalela izinkinga zabantu. Kuningi okwenzakalayo empilweni zabantu, but siyambonga uNkulunkulu ezintweni zonke nje ukuthi usenzele ke umusa. Siyabona abantu ngampela ke bayasizakala. Litholeke leli bhengela, lizokwazi ukuthi nawe ngampela likulekelele, ulitholele nabantu abakho phela. Nkosi yami, ngoba niyazi ukuthi ngampela umuntu uma efuna ukukulaya nje ngampela ukulaya ngomntanakho kanjalo, ngoba uyazi ukuthi khona into enye ngiye ngisho. Uyabona kukhona nalaba bantu othola ukuthi benza izinto nje ngendlela exakayo nendlela emangalisayo, ubone ukuthi le nto eyenziwa umuntu kodwa ophilayo, imangathi ukhona kodwa umuntu ophilayo owenza ngale ndlela. Yini ngiqonda ukuthini bazalwane, ukuthi othi umuntu usephuza ngendlela nje ongayazi. Uyabona kanti kunemimoya emibi esebenza ngayo noma emsebenzisayo ukuthi enze lezi zinto naye angazithandi. Awuthole nalo leli bhengela ukuba ngampela ubone ukuthi ngampela umuntu ngampela ngampela kuleyo yonke nje lezi zinto ezimfuqela kokubi ukuthi akasizakali na. Right, again
as is nejuice ke layikhaya abantu bayayazi ijuice yethu yalayikhaya ijuice yalayikhaya ngempela iyasiza ngabe uphathwa amathambo ngabe uphathwa izinso ngabe uphathwa ikhanda lingapheli ngabe uphathwa zinyawo ngabe unongwengwe zemehlweni une BP ngabe wena unoshukela ngabe une HIV ngabe wena unama ulcers iye lapho futhi noma ngabe wena unama ulcer unesilonda esiswini emaphashini noma ngabe kuthiwa ke nje igazi kuwe kuthiwa alihambi kahle kule ndawo igazi elingafinyeleli kuyo umuntu ophathwa liqolo uyayizwa leyo nto leyo funa wazi uma uphathwa liqolo izinso lezo ithole le juice izokusiza umuntu onezibhobho ezingapheliyo le juice izokusiza le juice ke ihlukahlukene ke zinikakhulu izifo ezelaphayo njengoba nasi nilalela futhi nasi nani ngokuyithenga kwenu sinisizile kakhulu and futhi iyaqhubeka isiza nakulezi zifo lezi thina esingazaziyo khumbula ukuthi kukhona ijuice encane ka 175 rand ngeke ngasho ngikubuyela nje emuva kancane ukuthi ibhengela lela lo 250 engithe sitholele lona manje sengikuyijuice ijuice ihlukene izigaba ezintathu ukhona ijuice ka 175 rand bese kuzoba khona ijuice ka 250 rand nansi ijuice engifuna ukuthi uyinakisise futhi bese siba nejuice ka 550 le juice ka 550 ijuice yona eyelapha amalumbo kakhulu noma yiphi inhlobo yelumbo umbhulelo yilumbo lelo uyabona ukufaka ukuthiwa kunenyoka mhlawumbe ehamba esiswini kube ilumbo nje noma ngabe enhloboni yelumbo ke wonke amalumbo onke uyangizwa ukuthi ngithini ngithi mina onke amalumbo ijuice yamalumbo iwu 550 right ke uzitholele yona ke le juice izokusiza bakwethu angikhathali mina ukuthi unekhanda elingapheli unani le juice ithathe nje izokusiza right ke ngine product la futhi engifuna ukuthi ke uyibambe okuthiwa umavuthulula yabona umavuthulula bazalwane la khona sivuthulula yonke into esemzimbeni wakho into esempilweni yakho yakomoya into esiyukhondolo lomndeni ongumkhokha emndenini engumkhokha kuwe uqobo uyayizwa le nto le umavuthulula uvuthulula yonke into kahle kahle umavuthulula uzusiza nokuthi la khona umuntu useusebenzisa izinto azisebenzi akasazi ukuthi kwenze njani useyahamba yonke indawo akasizakali zitholele umavuthulula umavuthulula wona u 550 kuphela kuningi ke okwenziwa umavuthulula uyawudinga usebenza umavuthulula uyawudinga ungasebenzi umavuthulula uyawudinga ngoba ungumuntu uyaphila udinga umavuthulula kunabanye abaney'nyama ezingasaphila abangazi bawenze njani obunye nje wa uyabona umavuthulula bakwethu uvuthulula yonke uze uvuthulule ngisho izifo ey'semzimbeni womuntu ezingene ngobuthakathi ngoba ezinye zezifo zingena ngobuthakathi bazalwana ukuthi umuntu athi noma eyakwadokotela afika athi udokotela akaboni lutho kodwa umuntu uyafa yabona thola umavuthulula-ke ngithi uyabona ukwazi ukuvuthulula yonke into engahambi kahle emzimbeni wakho ngiyambonga ke uNkulunkulu ukuthi-ke wenzile okukhulu kakhulu ukuba abantu basizakale zitholele lo mavuthulula ngo-550 rand nje kuphela kanti ke futhi enye iproduct yethu ekhona ile product ekwazi ukusiza esiza ngampela ke obaba okuthiwa ibullet siyabonga ke kobaba siyakuthola ngampela ke ngampela ngampela izincomo noma okukanye nje sizobeka sithini izincomo ezinkulu bobaba ngangimtshela mina ngithi thathani ibullet siyabonga siyeza ukuthi ekhaya sekufudumele ekhaya nje sekumnandi ubaba nje akadlali ney'ngane iyakiza ukuthi ngithini hayi siyabonga bobaba cha siyathola ngampela obaba bayasitshela ukuthi ibullet isiyikhandile imizi ivukile imizi ibuyisile imfudumalo emakhaya owebo baba ngithi mina hayi khona abanye ke njalo baba sebebhizi bahuphe unogwaja wentaba unogwaja wentaba khona ukuthi ibullet iyahlupha ngoba yenza ukuthi ngisho unogwaja kagesi umuntu awuhupha awubani manje kahleli angikho lapho ngila ukuthi itholeke nawe ke ibullet iproduct ekhona yalekhaya ekwazi ukuthi kusize ngendlela emangalisayo alright maningi ke lama product ke njengoba nje ngikhaphezulu kwamanye yes ungabala futhi

signor Ringhiera della sezione Bingiani. Ho mandato che la scupa per andare a fondo. Umculo ke lo ngawuqala esandahle kombani primary school ngicudisa umese simthembu shaya ingoma ethini yona le necwebezelayo ngoma eqale ngayicula leyo engakhula-ke ngafika e-school ngathi ngathola ubabuchonco ke sekusezwe lethu and then ke ngakhula-ke ngakhula ngahamba ngo-1997 ngahlangana nobamthanxolo zulu owayesebona i-solist ngempela-ke futhi apha uthanxolo zulu aye wangenza i-solist yomhlaba 97 wangiyisa kubaba uJuan lapho ubhegazi wangitraina uJuan wangitraina-ke engithina mahhali kuyangilanda mahhali emlazi uyabona nje ngakhula kahle and then ke ngase ngihamba ngayofunda ku-Cape Town ngo-2000 ngenza yona-ke opera ke lapho-ke into eyiningi ezaqala khona as an opera singer-ke ngaperforma ama-operas amaningi njengobabot of Seville Open Fishers oMacbeth ngaze ngathola ne-best male principal singer award ngalowo nyaka ka-2002 ngase ngihamba-ke ngajika laphesheya eGerman ngimele i-Africa Competition ethi ino-Schliemann aphinde-ke ngase ngisebenza-ke khona-ke phesheya isikhashana e-Europe sibalo Luxembourg sibalo Spain sibalo France sibala

umsakazi wakho inanda i-88.4 FM umculo omnandi ka-Ronnie Jordan Tinseltown yona lapho na ke ngivula ngayo ke uhlelo lapho na ke the wild music show nonhlanhla umfoka ngwenya until lapho na ihora ke lesishiya galolunye u9 ebusuku ngeyibambile ngunika amanoni amnandi afana nalawa kanye namanye otherwise uhlelo ngiluvule ngo art lapho na ke art porter uthe inside myself ya kunjalo kungu 13 minutes after ihora lesi ithupha kungena umhla ka 12 ku July ka 2020 sikisi nokusho khona ukuthi ke hayi impela impela siyagoqa siyawuphothula manje lapha na ke unyaka ngoba simaphakathi maphakathi nawo yena ke u 2026 ku right ngakumina ngithemba ukuthi nawe u right ngapho ke ngasekhaya ngibonge lapha na ke kuza kwithe kade ihlezi nawe lapha na ke umfoka mncwango nezemidlalo nabo bonke nje aboza kwethu kade bekhona ke bekuphethele kamnandi inhlelo bezikhona throughout your Sunday yingithemba ukuthi ke right ngapho ke ngasekhaya beke indlebe kusazoba mnandi ku 0687649

Paul Taylor Exotica mislogo sayo lapha na ke ingoma ke saxophonist ke le u Paul Taylor ushaya umculo omnandi kungu 28 minutes after ihora lesithu phanga umhla ka 12 lapha na ke kuNtulikazi ka 2026 before lapha na ke u Paul Taylor kungene undikho xaba nomusa isitoko sengoma bekahamba lapha na ke ne the natives ngithemba ukuthi ke uyithokozele lapha na ke le double play ngithenga kupha yona ke mthandi ke wenanda 88.4 FM ya mhlawumbe usanda kuvula umsakazo cha umfoka ngwenya lo ya ngibambile nje iyabuya lapha na ke insizwa ke ubelo chinja ngishilo ngevikele endlulo ukuthi wathi cha ngwenya cela ungibambele mfowethu we ngafa ukukhuluma sengikhathele ukukhuluma ngicela ukuphumula embitjana ya kunjalo nje nangabe ke nisebenza vele emsebenzini kalento ekuthiwa iteamwork kubalulekile ukuthi ke nibambisane otherwise ibinjani impela sonto yakho ngithemba ukuthi ke ihambe kahle kodwa ke ngizozwa ngawe lapho na ke ku 0687649969 naku Facebook.

ungangena ungitshela ukuthi ke uyimpela sonto yakho ihambe njani lapha na ke njengoba impela sonto yesibili kuyona ke elenyanga ke esike ya yesibili pala sesibheke kweyesithathu noma siqale esithathu siqale iviki lapha na ke elesithathu lakhe uJuly yeah otherwise ezibhlungu yeah ithe zenzeka kuyona le mpela sonto while nje ngisakubuza ukuthi ke yakho benjani yizo lezo ezithinta lapha na ke umfana osemncane uJaden Adams nobekade ke hambile lapha na ke endaweni ke yasemelike kade yomela izwe nebafana bafana ezibhlungu izo ke lezo ukuthi ke umdlalo wesiswini lapha na ke odlala kuyona ibafana bafana neMamelodi Sundowns usemncane nje age 25 years eyowadlula lapha na ke osukwini ke la izolo izoke lezi sitheza shaya zasaqeda zashaya inhliziyo zayiqeda into extent kuze kwakhala ngisho lapha na ke no Aquila Anendorf lapha na ke okuyisinqanda mathi sakhe sithi nje awu I love you always and forever. Kusho lapho na ke yesonaka isithandwa ke sika Jaden Adams. Besingakezwa ke ukuthi ke udliwe yini umfana. Ya sozo ukuthi udliwe yini umfana uhambeni ke kwaso ke isikhathi ngoba kugcine nje kuthiwa uthola kutholakala endlini yakhe la ihlala khona kwabe sekuphela nje kanjalo ebengithe ngazizwa ke izihlungu ke yizo lezo ke ezithinta ke iMamelodi Sundowns inxeseni we masandawana ngapho lalani nje ngenxeba otherwise ngale kwale sikhombisa ihora uyalaza udaba ngibhethe umculo omnandi the soul R&B hour namhlanje ngibuka lapha na ke iqembu KC and Jojo salikhumbula nje ya ngoba ngibuka umlando walo ke namhlanje otherwise umfoka abani na umfoka Donda weDonda Athonizi hayi impela impela kulokhu wayishilo ngokudlula ukuthi ke unakho ngipitshekile mfoka ngwenye ngevikeli zakho mfowethu na kanjani sobona ukuthi ke ithini into noma ulisiculu weDonda Athonizi soba ne interview naye nje ngale ke kuka Kora past ke 80 ya usukini ke la namhlanje Tini nto, kamba kanjani ngapho ke ngasekhaya. Sithi nje lana ngenxeba amasandawana alehlanga lapha na ke olungahliyo.

Ngoba phela iTV yaqala ngomhla ka 6 kuJanuary 1976 ukudlala nje eNational South Africa ukudlala ngokusemthethweni yaqala ngalonyaka loyo ngalolo suku lolo wathi uHerzog hey lento lena izobulalisizwe lento lena izoqeda ngesiko lethu hayi abamzwanga hayi siyabona thina ukuthi ona hayi lento yonakala lapha eTorini ngithintwa ile ngoma ukuthi hey abesibafisa abantu abathuli abantu abanganawo umsindo yazi kube mnandi ekhaya kube ncwaba awuyikhale ibhelu awu khalo mlutho ngiyokubona uyolalaphi lalelapha etshwaleni umama njalo usho nje walotshola lo muntu.

0: ngiyavuma.
1: Kusise indlela nami uNkulunkulu bengibonisa ukuthi upowerful kangakanani umbishop Nala, ngiyabonga.
2: Lokhu ngasinda ngalelo langa. Ngiyabonga kuNkulunkulu kababunala.
3: Mama ngamushala usizi nabanye nalabo ongakazi basizi bakubona ukuthi uphisa kanjani yabo.
2: Ngabe

Nje siyabonga sizwe singwele sibonga kakhulu uthando ne support eniyenzile bakithi yona ngikonzo ye Night of Plenty. Kubekela pambili kusasa ikhona lapha ya okanye ke ngo-Tuesday ikhona King's Throne lapha ya ema-ofisi inkosi Somlala nje lapha ikhona lika 302 and 2600 ngolesibili yaqala ngo-9 ungabhukha njengamanje 0791755628 siphinde siye lapha ya kulesine futhi ikhona ikonzo ye-face to face property consultation ema-ofisi enkosini Somlala lapha ya ekhoneni ku-302 and number 26 Allen Patton. Oh, wakho nje kwenza usufone ubhukhe ukuthi cha mina ngiyafisa ukuthi ke ngiyona inkonzo face to face 0791755628. Ngiyazi ukuthi niyadideka leli lizwi elilizwayo eningalijwayele lolusuku lanamhlanje. Ngihleli nje eduze la iceleni impela kwasithi isigqizi sakhe lapha ya umfokasithenjwa ubaba usithenjwa. Cha uthe ube nosuku olude kakhulu ukuthi cha njengamanje ucela ulwenza lube lufishane. Ngase ngithika ke ngihlala eduze kwakhe esiduze kwesihlalo sakhe. Angihlele esihlalweni sakhe ngiseduze nje ngimdekele ukuthi ke nangesikhathi sanokho lizophinde phinde akwazi ukuthola indawo yokuhlala. Cha angihlele esihlalweni sakhe ngiseduze kwesakho nje nawe nje kushaya lonhoro leshumi nambili kwane leshumi nomuvo. Uhlala ungayindawo sizoba mnandi kakhulu ngoba ngo-10 kufela lapha yayo inkulumo zenkosi Somnala kade ke izikhuluma khona lapha ya ku channel 12 okanye channel 2611 Kitten TV. Uyazi ukuthi njalo ngamasonto kuneshow ebakhona lapha yenkosi Somnala evela lapha ku TV ku-1KZN. Uzokuqonsela yona ukuthi bekade kwenzakala uma uthi awuyibukanga namhlanje awubakithi ngizokusabelisa ke la emsakazweni futhi uzokwazi ukuthi na next week bese uyakwazi uye koyibuka lapha ku TV malibona ihora lesithupha nje iyatholakala noma lapha ya ku-YouTube futhi phinde uyibone nakhona uma kuthi ke awukwazanga ukuthi ke uyithole kodwa ngo-10 ngizoyifaka. Lo khona kumculo omnandi mathi simona khona ayadedelana uzozwa nje ukuthi cha mawuqala ukulalela umsakazi uthi cha la ekhaya kuyaphindwa ayikho enye into ekhona ngaphandle ukuthi ke kuphilwe nje kuphela. Njengamanje ngifuna kuphinya amathi ngayo lapha ya ipromo yayo ke u-7 step nenkonzo siyakuyona next week na ngizobuya ngaloku 1:30 sekudotsana-ke nama-testimony uzwele-ke ubufakazi basezweni lena.

0: የሚሰማን በጥቅስ ነው እንድንይና
1: አባዛሉአለ ባምፉማ
2: kusintelana nemnkulunkulu bengibonisa ukuthi upowerful kangakanani umphoshophunala ngiyabonga
3: lokhu ngasinda ngalelo langa ngiyabonga kuNkulunkulu kababunala
4: asimama ngamoshala usizi nabanye nalabo ongakazi basizi bakubona ukuthi uphisa kanjani.

0: semelwe unqoba konegcinene 6 minutes past 10 ngaphuso manje ngiyona inkulumo inkosomna base ngibuye lapha before fast kuzela nomculo omnandi wesiva lokho ngela phaya inkulumo zokhumana ke bese ngifunda nje uPaula kwakho ungitshela ukuthi ngabe yiphi le ekha uhambe nayo phambili noma ke ekuhlabe umqhele osukwini ke la izolo.
1: Just

lwemshayele ngephutha kodwa yazi abangani mabeka bebezwana noma ngene kuthiwa icala phela masalivula ingubo langene I mean icala leyivula ingubo lingene uthi ubhutike lo washaya umngane wakhe ngephutha wamshaya wamlimaza wazokuba uphina useluza ke impilo yakhe umngane wakhe wangcwatshwa kimndeni wadinwa kakhulu bakithi ngaphela eyibhlungu into ayenzile ayingekho yinhle kodwa wahamba wakhonfesa somnana esefunwa ndawo izindawo zonke amaphoyisa sifuna ukumbopha namndeni ufuna ukumshaya wathi somnala ngilenzile iphutha sekuhamba esihlalweni senkosuna lapha empangeni wagoqa khona wathi ngilenzile iphutha ngiyavuma ngirongi kodwa ngicela ungixolele cela ungixolele sekuhambe uyoxosana nasemndenini lo engiwonile wathi ngisamncane angithandi ukuyobosha iphutha engilenzile ngilenzile impela kurongi engikwenzile kodwa ngiyaxolisa somnala esefakazaka sasho singasho njalo ngaye esihlalweni senkosi somnala inkosi somnala ingekho inkosi somnala ngangingakaze ngiyibone ngaleso sikhathi ngaguqa esihlalweni senkosi somnala ngacela nganikela khona ngomnikeleyo nginawo ngahamba ngaya-ke enkantolo emva kwalo noma kwahamba esiteshini lesi ayaziwa ukuthi ufunwa kusona sebekwe ngisho emabhodini endaweni zonke iy'ndawo la ezigcwele abantu noma la ekungasizakala khona abantu bakwazi ukuthi bamthole ukushisa kumkhondo wakhe ngoba wayesebaleli nangakubo esaba abantu befuna bezombulala uthi uma eguqileke lapho emva koba uguqe secelile enkosini somnala ukuthi ayihambe naye njengoba ke eseyozisa yena eseyozihandover noma ke eseyozinikela yena ngiqonda ukuthi eyinikela yena ke esiteshini uzayoboshwa emaphoyiseni befika amaphoyisa adideka athi cha lelo cala kudala lasulwa alikho nicala njenganalelo njenganalelo lakhululeka nje wena uhambe ukhululeka icala into engekho uthi naye akakholwanga uthi inkosi somnala wengakaze ayibone emehlweni akhe uthi inkosi somnala into umuntu nje wengakaze ambone empilweni yakhe wayeqala ukumbona the day efika empangeni ke eyofakaza twalalayelo ustepmother wakhe mnotsho noma mncane noma ustepmother yena mnotsho awumxolisi ngaloko bakithi kodwa wamlayela wathi hambe isitolo senkosi somnala uthi wangaba nalo nakhona lapha ithembo wathi uyabona-ke isho mamncane uma ukuthi-ke usufuna ukungibulalisa ngamaphoyisa noma usufuna ukungibulalisa ngabantu noma usufuna ngiyemaphoyiseni ngiyoboshwa vele usho ngoba wengayithembi le nto eyenzeka the day ke ezoyakhona-ke enkantolo bakithi noma ezoyemaphoyiseni uthi waqala esihlalweni senkosi somnala waguqa khona wacela wahamba efika esiteshini bathi amaphoyisa lelo cala kudala lasulwa ngizama ukuchazela wona-ke ekhaya ukuthi cha nesakhe simangaliso singenzeka akudinga ukuthi uzobona inkosi somnala yonke into ebiza igama lenkosi somnala yonke into enegama lenkosi somnala iyasiza iyaphilisa iyasenza isimangaliso 45 past 10 izwi lenala FM minutes left ngibuye phansi intambo njengamanje ngizoya lapha ya social media kuthi kusoba behlela nami ngiyafisa ukuthi ningibhalele ukuthi ngabe yini ekuhlaba umxele kwi-Night of Planters uma kathi ubukhona ungibhalele usho cha mina loku ngiphume nako nje loku mpela awu ngiphume kuningi bekwenzeka i-face to face ibikhona inkosi somnala ikhulumile kwazoba ne-King's Throne kwazoba ne-Seven Steps polisi inhlungu konke bekukhona ama-products abekhona eyi bakithi ngingalishiyi ngaphandle itiye lasenaleni ngiliphuzile limnandini kunetiye ke lidayisayo bomnala noma-ke balaleli bezwe lenala FM ezwini lena elasezwini lenala kuleli lihlukile so ngiye ngathi ngihleli la ngisebenza bonza ayi cha kona sekuthanda ukuthi impela iqhawe selifuna ukufika ngathi ngithi hayi ngidazinkani lathi iqhawe ngizofika njengamanje ubuthongo bathi impela hayi aphuthuma lapha esitolo sama-fade products ngafike ngacela itiye khona afike banginikeza itiye lasenaleni engithande ngalo-ke mina ngumuntu ongawuthandi kakhulu ushukela etiyeni yabona uma suzofaka ushukela ufake ushukela yabo angilithandi itiyeni noshukela omuningi okokuqala nje angena umuntu wetiye okwesibili uma sezoba noshukela omningi kahhayi usungikhiphile lapho imnandi itiye alinashukela yonke into nje ibhalanse kahle kuhlangahlangene konke kamnandi tiye lasinaleningi le ngiliphuze bengiqala
mafethu kuliphuzula ningixolele. Ningixolele ukuthi nangoke sesitshela ngamatiye ke manje. Awu bengiqale lasenaleni Faith Products leyo. I Faith Products le angikwazi ungakhuluma ngayo. Ngisizakele bakethi itiye la nginike energy ngakwazi ukuthi ngiqhubeke ngisebenze inkosi yazi yaqeda ukushumayela estage. Hey, anginike energy tiye. Ngiyafisa na ukuthi next night of plenty nje uzithole leya nkomishi yetiye ukwazi ukuthi ube right. Yabona inkosi ungathi iyashumayela uyazamula wena. Inkosi iyashumayela uyazamula wena. Ithi bheka le ube ubheka le wehla wenye ukwenzela ukuthi ungakhatha. Cha, thola nenkomishi yetiye lasana le next night of plenty. Ngifuna ukubona wonke umuntu ephethe inkomishi yetiye khona lapha ya enkonzweni eDurban Station. Ingisize kakhulu bafethu i-energy engiyithola emva kwalokho. Engangangokuba ngize ngathi mase ngifike sesifanele ngilale phela. Sekufanele ngiphumuleke kuseni hayi cha mpela inkomishi yetiye isamile. Ngendlela ke li strong ngakhona noma ke elikuniki energy yakhona. Nasekuseni sekufanele manje ngiphumule cha inkomishi yetiye isathi ngikhona angiyindawo. Uba uthe ngikhona nginyakaza. Lithi nje I am here to stay. Bathi ke bekulimnandi shema ufunqa amanga bolithola nawe uthola ama Faith Products ingasilo nalodo uthole yonke into. Kumbula ke into ezinenkosi somnala ziyaphilisa sigcine nje kuphela ukuthi zinike energy. Khona okunye okuzohamba emzimbeni uyobuya ngela ngizofaka ukuthi ayibo nganginenkinga yesibili noma nganginenkinga yamaphaphu. Hayi ngaliphuzela la tiye. Lafike lenze into ehlukile nje kunaleli tiye lengijwayele ukuthi ngiliphuzela lapha ekhaya la ma brand la wena waphuza engengize ngwabise ngegama. So ngiyagqugquzela ukuthi wonke umuntu next night of plenty sithole leya nkomishi yetiye. Nonke umuntu abe netiye lakhe. Cace ukuthi nje sonke ke njengamanje siphethe itiye. Yabona nje manje ngiyasolokwa yile energy enginayo manje ngicabanga ngisaphuma lapha etiyena. Akekho umuntu ongaba ne-energy enganga. Akekho umuntu ongaba ne-energy enganga ekade engalalanga ngayizolo. Yaswala kwayona le energy iphuma kule latile la. Sengifisa ukwazi ukuthi lakhe kanjani kwenze kwehlanganiswa ini nami. Sengifisa nje ukuthola ukuthi yini ehlanganiswayo kwakhiwe le latile. Itholakala ke a World of Plenty Fade Products. Ukuze yonke yokukholwa itholakala ke ezweni lenala noma ke isitolo sama Faith Products asezweni lenala. Baphila abantu ma Faith Water, Faith Faith Juice, yonke into baphila abantu. Faith cinnamon, Faith cloves, Faith towel, isipho kuningi, Faith oil, Faith salt, wop salt, Faith candle, yonke into. Waphela isebenza ngokukhola. 10 minutes left to 11. Kuna zobe isikhathi saneleke sokuthi mina ngifunde lapha amagama abantu enginabo la ku social media. Angivele ngiphuthume straight ngekhona ngithi lapha yangiqale ngaye umsoxo SA uthi nje sivikelwe izingelo sizenala khanyisile zwane ukade nathi uthi lapha ya enaleni ngikubukela khona live ku Facebook ngingumnala ngiphila ngendlela yobunalo semondo sanibonani emondo bonge plenty elishange sawubona we sisubonge ayi sisi. Flyer high. Uphila ngendlela yobunala ubonge ukuthi nje ngihleli nawo la ku www.fm.com usemarlazi fundiswa unaye ukuhleli kanye nathi uthi nje njalo njalo siyanqoba ubakithi kunjalo njalo siyanqoba kwesho lapha ingoma ke yenkosi usomnana Thembisile wenalo uthi nje naleni uhleli kanye nami lapha yaku Facebook uthe usembangeni sikeze ushayele lo hora ke nomona bakithi ncedeka kumla naye futhi uhleli nami lapha ya Eastern Cape usajonis youth radio sanibonani Eastern Cape Qoqo Fimvaba engcobo Emmanuel Nene uthi yaphaya uhlele nathi sungubukela khona la ku Facebook se Waterloo Musiswa overflowing wemambelase sanibonani lapho. Sihleli kanye nathi Jeffrey.

elegante nak. When was wrong born? The partner to 350 will pay. So, France lagabi. Kulo 350 ngizoba nesikhathi ngihlale phansi na uphinde ngunikeze insebenzo noma iproduct ezokulapha ngokwalokhu ukuthi manje siqeda lesi sifo esi-inheritwayo noma esiwukhondo noma kuyisifo sasemndenini. So obvious lapho ngizokunikeza ijuice, but ijuice engizokunika yona le juice yile juice ngikhuluma nje nani phakathi. Okay, ake ngingawasha ama-ingredients, but ekwazi ukubamba into ye-spirituality yakamoya ethi ikulapha ngokuthi wena unesifo nje egazini, but leya ndawana yakamoya iyayikhava leya ndawana ihlakula. Iy'ngane zakho ngeke yisaba nalesi sifo lesi esiwukhondo, uzothi ulapheka, kodwa uzobe usubasizile nabalandela ngemva kwabo, abantu bakho, abazukulu bakho. Okay, lokho kwenzeka-ke ngomhla ka-14. Nomuntu onama-alsa akeze, umuntu onelumbo akeze, ngoba nalo ilumbo lispirishwali. Abantu abaqonde lo, uma unelumbo usukungenayo nje into ilumbo lispirishwali. Ilumbo isikhathi asikho, abengachazi ilumbo lenza njani, kodwa-ke abantu bonke bayalazi ilumbo. Umuntu onelumbo, umuntu onesifo esiwukhondolo lomndeni, ngiyamcela ukuthi nonoshukela, ushukela uyaba kanjalo, zonke lezi zifo imvama kuyenzeka. Uma ngicela ukuthi uphathe 350 ngizokunika isikhathi sokuhlala nami phansi, isikhathi sokuhlala nami angizikukushada, kodwa i-product leyo ngokuphethe 350 ngizohlala nawe. Obviously ngeke ngihlale nawe ngingaboni lutho. Ngiphinde ngukhiphele-ke manje le juice le ehlukile kule juice esilapha ngayo nje. Angithi uyabona le ibamba kakhulukazi lezi zifo ezishiyelwanayo noma eziwukhondolo emndenini. Mhla kabani lo? Mhla ka-14, ngoba sino 3 days of supernatural power. Sesiyadlula size kumhla ka-15. Okay, ngomhla ka-15 ngicela umuntu othi yena akasizakali noma eyaphi noma esebenzisa ini, akasizakali, akasazi ukuthi yini okufanele ukuthi ayenze. Ngifuna ukukusiza, ngifuna ukuhlala nawe phansi. Ngithi uyabona ukhona izinto okufanele siziqoxe nawe. Mhlawumbe awudingi muthi, mhlawumbe awudingi yonke lento osuke wayizama, mhlawumbe udinga ukwelulekwa kokuthi wena njengoba uzaleka kanjena isimo sakho sikanjena, udinga ukuthi wena kukhona mhlawumbe usebenzisa isiboko okungafanele ukuthi usisebenzise. Ngithi uyabona mhlawumbe kumbe wena uzaleka uma ubaba wakho washona, umama wakho wangena, yabo ungeze sibonele. Abantu abazi ukuthi umuntu ongeniwe ayizali iy'ngane kumfazi womuntu. Uma ungena umfazi womuntu, iy'ngane oyizalayo uzalela le ndoda engasekho. Kodwa imvame uthole ukuthi-ke sekuqhubeka nje kube yilesi sibongo. Right-ke ngizokunika isikhathi, wena ngicela ungiphathele u-R200. Ngiyakwazi ukuthi awunamali ngenxa yalezi nkinga lezi, kunzima nje kuwe, ngakho kwenzela kube lula. Kulo 200 rand ngizohlala nawe phansi ngululeke, ngumuntu-ke kamoya. Okusho ukuthi kunento okufanele ukuthi ngikwenzele yona, nkosi yami, ngizokuzama nje. Uyayizwa lona? Wena uzongiphatha 200 rand kuphela. Ngikhuluma ngalo muntu othi mina kulungelwa ukuthi angisazi kufanele ngenzenjani. Mprofeti, ake sihlale phansi, ake singasizani sijabule. Bafuthi inkinga yabantu bayajaba. Usukufika kuma ujahile, ujahile uyongena emsebenzini, yekele. Ma uthi ujahile ngoba manje uzongenza nami ngijahe, bese kungakusizi nendlela. Lo muntu-ke ngimdinga ngomhla ka-15. Lo muntu lo othi yena akasizakali nje, akasizwa lutho, angiphathele u-R200. Angithi loya wezifo ey'shiyelanayo ngiphathele u-350. Kuzothi-ke ngomhla ka-16 kulo 3 days of supernatural power, kuzothi ngomhla ka-16 ngicela umuntu onenkinga yemali useyigweletini, ubishe eyigweletini imali. Angizukukuphi imali ukuthi uthe umprofeti uzosihlulela iy'kweletu. Cha, angiyisuli iy'kweletu noma kunjani. Ngithi mina imali, abantu fanele bazi ukuthi imali iwumoya. La maphepha wabonayo ubufakazi bokuthi unamalini, ngoba imali iyabalwa phela. So-ke la maphepha akala amandla emali onawo, kodwa awusho ukuthi ayimali. Imali iwumoya, yingakho ungazuyibona imali. Uyayisebenzisa iziphela ungazuyibona ngoba iwumoya imali. Uthi uyafika emshini uyokutshela umshini uthi unamalini, uthenge

0: Ngose ku right. Ngithi ngibonga, iyabonga baba, ngibonga kakhulu. Umsebenzi oyinikwa izulu. Ingenze ngaphumelela mina ngelokhuzana nje yodwa. Ngechoze yodwa nje. Ngaphumelela ngengane yami esiyaqumbisisa uyasimangaliso. Kodwa namhlanje uthi nje sithi sithambile manje siyathaba siyabohla. Ngechoze yodwa nje baba.
1: Hawu baba.
0: Imisebenzi yakho iyamangalisa ewayishisele ezulwini. Ngiyibonga ngipheze.
1: Siyabonga umama Thoba yena.
0: Umamculo.
1: Mamculo, okay, mamculo kuphi nendaba? Amen, mama, kunankinga. Hawu, siyambonga uNkulunkulu mama, kulungile. Aqhubeke umntwana aphile nje.
0: Uma nje nje ngizothenga ezinye sengiyithathe zawu-2 iy'gubu.
1: Yebo.
0: Hhayi, imisebenzi yakho ayandiswa phezulu ezulwini.
1: Amen, mama.
0: Ngiyabonga kakhulu.
1: Yebo.

0: Okay, mama. Khona wena okwebasiza.
1: Yeah.
0: Okay, mama. Yini ngiyasiza?
1: Ngiyasiza uSawuli.
0: Kwakwenzenjani?
1: Ngiqala ukusebenzisa nje kwa usho ukuthi abathakathi basebevala esibayeni kunengane yami eyayisilotshoko. Base bayavala abathakathi esibayeni. Ngambona futhi lo muntu ezoyenza le nto esibayeni.
0: Ngambona ngqo.
1: Ngavuke ebusuku. Ngimbonise ebusuku.
0: Okay.
1: Ukuthi ubani. Ngabatshela ukuthi.

ngezwa ngejuice eredweni yababusibiya. Into engenzele yona isimanga. Ijuice ngafike ngayithenga kumala embusweni, emahhovisi la eThekwini. Ngawuyisebenzisa.

0: sisithole singesibhobo esingithathe u-9 years lesibhobo singiphethe kodwa ngayiphuza nje insuku ezintathu ngawubona umehluko umanje ngiyaphila ngizothenga enye ijuice esibili benginenkinga eyiningi umhlano wami ubona ngathi benginezinto nginey'londa la ngemuva ngaphakathi kodwa kungavumi ukuthi ngilale kubuhlungu noma ngilala ngiyambonga kakhulu ubaba uSibiya ngithi aqhubele phambili nomsebenzi wakhe omuhle kangaka okuphilisa abantu okunye okungenzela ijuice ngaphuza somusisi yona le ngangiyithengile yodwa ngamshayisa izivalo ezimbalwa wengasaye ey'nsukwini wabuya wazongitshela ukuthi ijuice imkhiphe udodi ngaphansi igazi elalikade loma la ngaphakathi kuyena waqhubeka waye ey'nsukwini zakho uyaphila kumanje siyabonga kakhulu nami mehluko ngiyawubona benginenkingayo kujulelwa nayiy'nyawo nokuthi ngijuluke nje kodwa manje umehluko ukhona kakhulu ngiyabonga kubaba uSibiya ngithi aqhubele phambili nokusiza abantu amen
1: amen mngani wami just be and just one minute.
0: Waqhubeka waye ey'nsukwini zakho uyaphila kumanje siyabonga kakhulu nami mehluko ngiyawubona
1: ayizazi into ongayiqondi uthizeni nami kulokuthi uma uxakekile uhambe ubeke iy'nkinga zakho uhambe usho nje umuntu umsizixoxela nje umuntu wangilayela ngumprofethi uSibiya ayi nami ngahamba abantu bangakumprofethi uSibiya uprofethi uSibiya ngamuxela iy'nkinga zami ngathi sengikhathele kade ngihamba uvele wathi khululeka mina ngikhulume kakhulu ayibo guys yazi enye into ongayiqondi uprofethi uSibiya ntshontshe esiwanginikeza umuthi wayethi umavuthulula kwathi nje wathi ngihambe ngiyochela ngigeze ngigqume ngigeze ngichele hayi ngangayikholwa le nto hayi ngoba phela ngixakekile bafithi ngahamba ngayokwenza kwam kuhlangahlangene akuzwana umndeni awuzwani umyeni wami akangifuni bonke nje kuyinesi akuhambi kahle ngisho enganeni naze ukuthola umsebenzi after ngagoma nje only 3 days ngachela eyibo kwavuleleka ngisho umyeni wami bengathandeka emsebenzini kwavuleleka umyeni wami uyasebenza baze bamusa ngisho emsebenzini bamusa ngisho iholo ngaphandle kwesizathu ayibo bafethu baphakamele baneqiniso laminyango ngiyabonga kubabu uSibiya ngiyabonga nakulo wangisiza wangithumela kuyena ngiyabonga kakhulu kosembenga ithemba sengililahlile nami ngasengililahlile ithemba ngoba kade ngihamba kodwa ngaphela impilo ayincanywa impilo uyaqhubeka uma usaphila uhambe ufuna ngithi mina halala ngomprofethi uSibiya halala ngithi phambili baba qhubeka ukwenza nakwabanye uNkulunkulu akugcine nezingane zakho zifundise kuze makuphele imihla sabe zikwazi usiza abantu ngeqiniso hayi Nkosi yami ngowufakazi kuhamba kahle manje kwami kuhle yonke into ngiyathandwa abantu abami ba-right bayasebenza bengasebenzi nje usenikweze ngisho itruck emsebenzini uyasebenza konke kuhamba kahle ngiyabonga hayibo ngiyabonga Nkosi yami ngiyabonga ngiphezi
2: sanibanani balaleli gama lami nguPinki ngakwaRhadebe ngiganele kacele nginengane eziwu-3 ngishadile nginomyeni wami uBabucele uBabucele sike sahlukana naye unyaka wonke sihlukene noBabucele ngishiye ney'ngane ziyincane ngawukwa-introduswa umavuthulula kumina ngagquma ngomavuthulula ngawusebenzisa ngawukhuthalela umavuthulula introduswe ngomunye umama nje esikhonza nani ngawusebenzisa umavuthulula

0: Sugeniswa ayi. Ngafika ngachela ekhaya. Uthe sungavele ngalunye umzimba wonke. Ngaphinda futhi ngathatha iswayi, ngalifaka emanzini, ngahamba ngebhafu ngayogeza. Uma ngithi ngiyaphuma ebhafu ngihlangana nenyoka iyagqumisa kweseliyandiza. Ngamemeza umfana wami ekamereni ngathi langaphuma masinyane nayinyoka, ungabisaphumi ephandi, thatha nansi i-ties, imfishane inyoka isigqamfana. Imhlophe ukuthi inogedla lapha phezulu, ngathi ugedla ngathi saqama inogedla nje la phezulu iyakhanya imhlophe. Wayifiza ngelokhuza nge-ties, wayihudu wafika phandle sayishwahla. Avele inyoka yangcibulika ekuseni ukuthi inyoka ingekho. Angazi ukuthi ubaba uSibiya asihleliphi neswayi lakhe. And then ngiyabatshela ngami, liyahamba iswayi. Mkhulu uNkulunkulu wasembusweni, mkhulu uJehova, mkhulu imisebenzi kababa uSibiya iyabonakala. Ibonakala kujusa, ibonakala eswayini.
1: Banomuzi akusona isquash lese.
2: Ijuice engisizile bengiphathwa zinyawo kungavumi ngihambe, kodwa njengamanje sengiyakwazi ukuhamba lesi ndawo eyibanga ngihamba ngenyawo ngakhibilile. Noma ngiya noma ngibuya ngingabi nankinga futhi nokusisebenza nje ukwazi ukuthi ubuye usebenze nasekhaya noma kade uhambile.
1: Yebo. Okay. Manje ufasa ukuthatha la office laseThekwini, ukuthatha eSango House.
2: Yebo. It was insizile kakhulu. Bengisathola ma alpha. Ngathi izinto. Ngilunywa nje. Ngivalela imenze. Ngiphathwa isiyezi. Ngiqoqongana imisipha, ifinyelana imisipha ngamajaqa bengibamba, kungavumi nje uma ngingaphuze ingayo ngasetoilet. Ngafika ngazothenga ijuice la, ngihamba ngayisebenzisa. Wathi umama angiphuze kathathu, ngiyokuqala ngoba ngisenzi imali kakhulu ngayiphuza. Ngathi ibhedlela lokuqala ngase ngiwuze umehluko, ngaphinda ngaqalela esibili ngawuze umehluko. Hayi manje sengi-right, ngiyaya kahle ngaphandle. Ilambe eceleni kwakhona khona into eyidwala lana engingayazi ukuthi yini ibuhlungu. Uma ngabe mhlawumbe ngiphuze into ekhiphayo izokhala kuzoduma la. Kodwa manje akusekho, sekuphelile. Ijuice nje ingisize kakhulu. So nabanye abebengibona ngivula ngingakwazi ukuhamba kahle, bangibuze ngibatshele. Bayangiphathisa mangizalana, ngibathengele nabanye bathi abasiza bangiphathisa, abanye beza bazoyithegela basho ukuthi abasiza. Ingisize kakhulu nje nesisu sibe sesivukala nesisu, kodwa siseshule manje asisekho ngoba singasekho nje.
1: Okay, lo mfakazi-ke babethu nani niyayibona futhi ngiyangithande, yebo.

0: nobufakazi futhatha kanje nami mfakazi angithi niyabona ngokuthi ngiyathanda ukuthi uvuleleke nokuthi kwazeke ukuthi kasi laba bantu basuke beku niyabona ke basuke bekanje na sibasike kanje sihlangene kanje siyabonga ke ngiyacela ukuthi ijuice ningalalela lonke into engekho manje nayo le tshele zongeyona alright ke lungi siyabonga ubesisele ijuice sehle sibusindwa ke manje ngoke ukayisiza bese ijuice mkhokhele
1: yebo ngisebenzisile
0: ehe
2: kwase ngaphinde ngathatha lesi esinye sesibini naso futhi kwaphinde kwabanjalo nalesi sesithathu uze kwaba ilesi esogcina esesifike sangangikhiphi isisu ngoba inkinga yaqala la kula kwase kwehla kuze swinda emaphashini bese kuba nayisiswini ngizwa ukuthi kubaxhula ngase sibele isiswini ngase kuba ngcono-ke inkinga sekusele ngala imlenzeni kuphela lapho enganestroke ikhona
0: amanye amazwi yakusiza lesi
2: yangisiza yehla lapho impela sekulapha so kodwa uyakhathala nje kuphela kuyasho ukuthi ifike yathinta
0: olright uba nomuntu uba nomunye wephamisini owayithenga baba wayithenga
3: yebo ngayithenga
0: okay yakulekelela yini baba
3: hayi kuyakulekelela enye inyama yenesibesezilenyama xa sesiphele impela sengibona le nyama ihayi kwazi ukuthi ihlala nje izidumbeni cha manje hhayi sengizona sezinyama isihamba so mangiza so ya
0: ubaba wabo kule ndawo
3: ngigcwalisaohedeni
0: kuphi ohedeni okay wena sibangisitele ukuthi ngabo kule ndawo
2: sana siyongithethwa engongomandla
0: engongomandla edlomadlom ukhona omunye but ubaba wena isizithi
3: lapha ngiyangakhoza ngasha ngamanzi isifo sokuba njengisitholele ngishayela ngaso ngomsebenzi ngabuye ngoba sesasabe sesiyengane kutsho
0: okay
3: bayawubona ukuthi umose
0: aunifi
3: bakushaya ngesifo sokuba besilile nenje singavumi ukuphelela kodwa ngokusizakala ngayijosi ngibani yes sakhona ngakhoza iclinic sakhona kungimanje ngibhandishela
0: siyabonga kakhulu mama wena uroyithinta
4: yangifunda mina kuba bengibosala ekhatheke nginganamanga futhi kodwa njenganeza ngayithola ngavuka ngalimanje ngisemangakazinibona
0: uyalima manje
4: ngalima manje
0: aw
4: ngiyathala
0: amen hey babona shalalishop asisezwa shalalishop babona kubekayo
5: omnye msuka nje ithokazi
0: ethokas khona la kwanongoma
5: yeah.
0: Mama nisiwakuni walindisi allright ke ukhona omunye ngifuna njalo umne ukhona omunye ubhamsi akusuka niyeke indabona shiya yakusisa ehe kwamajomele iyakusiza kuphi
4: sisebenze
0: njengomhlatshelo umhlabelo ngamanye amazwi amen ukhona omunye asivaleke manje okay
6: sambona mina igama Sibonile bakhe semzimkhulu benginenkinga nje yamaqhubu nje umzimba wonke

Sanibonani, sanibonani. Igama lam nguZodwa wakaDlamini Msindo. Ngathenga ijuice lakubaba ngigula, bengidla amaphilisi e-HIV, ngishiselwa, ngigula, ngaphuza le juice. Kuyimanje nje ngiyaphila, ngiyaphila. Bengithema ngo-checker nje amasosha omzimba a-right, ne-HIV ayisekho. Ithengeni le juice bathandekayo, iyasebenza, iyasebenza. Abaningi sebesizakele, njwa nami nje ingisizile. Ngiyabonga nje kakhulu, ngiyabonga, ngiyabonga.

0: lamanye amadoda la sithi noma kuthiwa kuneyinkunzi impela zikumele kabi ma ukwenza izinto zikumele kabi zikumele kabi kuyo yonke zimenje endleleni yakho kuyo yonke into oyenzayo ikhona sehlula amanye amadoda wenza izinto zenzeke ngikhuluma ngodlula bebhekile ikhona futhi insebenzo kuthiwa udlula bebhekile le insebenzo ngampela ukuthi noma kuthiwa bengafunga ngisho kuthiwa benze njani udlula bebhekile ngampela bethi ngeke wakhe umuzi bethi ngeke ugane bethi ngeke ube lutho bethi ngeke ufuye bethi ngeke uphumelele kodwa uma uphethe lezi insebenzo lezi zinamandla ngendlela emangalisayo lalela kumpetu juice mina ujuice onamandla ngendlela emangalisayo usiza izinkulungwane zabantu izinkumbi zabantu seyiphilile ngilapha ingculazi ngilapha iHIV ngilapha ngilapha ilapha zonke izifo ngayicabanga icancer yabesilisa yabesifazane ilapha istroke ilapha imbulelwa yini yini amandla nje maningi iBP ungabala ngazi ukuthi uthini ungabala uzigcine ushukela ubale zonke izifo lezo kuthiwa ngempela zimbelesela le juice namandla ngendlela emangalisayo iy'nkumbi zabantu ziyafakaza ziyakufakazela lokhu engikushoyo allright uphinde futhi ke uhlale nami phansi ngikuhlolele ngikutshele ukuthi isimo sakho yindaba ngempela wena kube nje kuwe kwabanye kulunga yini kungalungi kuwe ke sikuhlole lokho ke sibuke ke sibukisise into yakho izawulunga isikhathi sakho yiso lesi sesifikile ma usaphila uzophumelela ungaphatheki kabi ungakhali kuphela wena sukuma impilo iyasifunyelwa ulungise izinto azizilungeli ziyalungiswa right ke ngempela ngiphethe ke iy'nsebenzi ezilingi kati ngiyahlola futhi ngenzelela ukuthiwa i-spiritual check up ngihlale phansi nomuntu ngimbukele izinto zakhe ngampela ukuthi yini wena ngampela uhlehlele emuva abanye abantu beyaphambili injani indaba ayidingoni wayidinga ufa unyala imbadado luvo lungcolile nomkekho lungagezwanga ya la ngampela ke unkulunkulu wenze isiqiniseko sokuthi akekho umuntu oyokhala othi siyawuwelela ubani siyawusizakala kanjani siyawufikela ubani ezulwini siyawufikela ubani ngisho phesheya kweyilwandle ukuba sithole le nto enamandla le nto esizayo ikhona ila kini unkulunkulu ungibekile mina wayibeka le nto kini ukuthi ngusize yabonayo angikhathali ukuthi usiwahamba wafikaphi usiwahamba abantu abangaki angikhathali anginandaba ngithi mina wozala ngikhombisa ikheli ukuthi libhalwa kanjani ngikhombisa abathakathi ikheli ukuthi libhalwa kanjani ngikhombisa izitsha zakho ukuthi ikheli libhalwa kanjani lalela le nto oyitholayo uzoyithola le nto oyifunayo uzayithola lalela le nto ekuhluphayo ngizayihlupha mina izawuphuma ngizayikhipha mntanami izawuphuma le nto wena uzoba yile nto ofuna ukuba yiyo nale nto oyitshela ukuthi uyiyo yangezi ukuthi ngithini ya injani indaba ayidingoni wayidinga ufa unyala embadado lubo ngcole nemkeko lungagezanga siyabonga ke kubo bonke abantu sikhuluma ke ngampela ama-date akhona olundi ama-date akhona kwanongoma ama-date akhona ophongolo ama-date akhona khona ngisho i-date Friday ama-date akhona bakithi show ama-date akhona Thekwini akhona ama-date kuzo zonke iy'ndawo hlala ke uvide ngiyese nkantolo yangakini ngilungisele nje abantu abathathu abagulayo kuleyo nkantolo ngikhuluma nenduna ngifuna nje abantu bey'nduna ey'ntathu ngifunainkantolo yesizwe ngifuna ubantu abathathu abagulayo ngizobelapha mahhala ngoba phela le juice ngezimanga le juice ngezimangaliso umsamo kubantu ulungiswe bakethi siyawulungisa umsamo lekhaya siyayikhiphilwa lalela bokuthi ma ufike e-ofisi ufike ujile ukuthi abakunikeze ikhombo ka-1500 eqondene nekhaya eqondene nawe nekhaya labona kule khombo ka-1500 kuleyo khombo lapho kukhona khona isikhokwane sasekhaya kukhona khona kususa amathunzi kukhona khona into yokuqinisa ikhaya ngangizwa ukuthi ngithini kukhona neyoqinisa wena imbali ukuthi ungathakatheki hayi ube lula nje uyabona udlala abanye abafana mani uyangizwa ukuthi ngithini ya ungabi lula nje ungabi lula nje ungenwe izinto nje kalula uyangithola mosi unkulunkulu ke ukwenze kwaphelela sesingakhala nje sisole nalapho esisola khona ngithi mina uma umthakathi ekwazi ukubulala umuntu unkulunkulu kazi kakhulu kangakanani unkulunkulu angahlulwa yini ukuphilisa ngoba phela thina sizohlupha laba abakuhluphayo sizohlupha lokhu okuhluphayo somelene nalokhu okumelene nawe wena uphile wena uphumelele into zakho izolunga ungagivapi ungakhathali ungaphelelwa ngamandla ngikhona unkulunkulu ungigcobele wena ungigcobele isimo sakho kuyawukhanya kube kuhle lalela bamba inhlelo ubufakazi babantu abasizakele ngehlobonhlobo zonke uzozwa nawe nesakho isimo singalunga nawe futhi ungasizakala nabo babefika bekhathele njengawe sebedidekile sebekuhambe bakhathala kodwa bathe ma befika la kuma-1000 ingadlangazi isitwane samandla siyawufela emandleni uhulungubukani ngoba ngihle mina okwakho ngihlokwami ngampela bafika emphelandaba bafika la ngampela kwazinto ziyenzeka ya uNkulunkulu makabusiseke na useza kube umbuso mbuso wodwa
1: amin bawasibika ukhuluma nengane yakho la yasemboseni uzama zonke ngihlala enanda hey baba ngithi nje ngivulisa amandla okubonga la ngifike la ngokubi ngizo lento zengizofuna isawuti mawa ngizo isawuti omhlophe

0: ngawuthinta. So endlini bengaboni naye kube kugcwele, qale ngagcwelelwa amagundwane agijima nje endlini, agijima agijima agijima, hhayi aphela ngingalezi la. Hhayi ngisengisuka lapho ngabe ngisathi ngibheke wona ukuthi asephelile, wavele kwafika amakokorosha agcwale endlini. Kodwa emini ngebeuzewabona agcwale ebusuku, agijima achacha azenzeni yonkinto. Hhayi ngithe ngisamangazwei lowo makokorosha lawo. Ngathi enosi ngakhumbula ukuthi enosi bengize la ubaba ngeza la ekhaya. Uma ngifika ngafika kwa-consult lobumbi kangiwufuna ngawuthola uma wasenginikeza lo mhlophe ngawuthasa, kodwa yabo ngithi ngabe uzongisiza yini, ngoba phela lo bekade ngizwa kakhulu. Ngafika ngawusebenzisa uma wangitshela ukuthi angifake emawindini nasemakhoneni yonke indawo ngawufaka. Ngachela ngawo phezulu ngoba kade kunesikhobe besihlezi sigidigidile ebusuku ngabo-12 ngawufaka ngachela. Akuphelanga nje u-3 days, wathi ngosuku lesithathu sizothi silele ney'ngane sizwa ngesikhuba sesigidigidile sesiwa. Samangala, hhayi sabaleka isikhova kuthi kusuka endlini kwavele kwavumbuka elinye iphunga, kwanuka baba, kwanuka. Into engingayazi ukuthi kwenzakalani, sathuka sonke. Kodwa le nto iziwa yithina thina esihlala laphana endlini, yanuka into, yanuka kwangathi njengento efile. Ayisesanake lokho, yabe iphuma ngomnyango, inuka emnyango. Samangazwe lokho okunuka kwasemnyango lokho, awu yababila kuphuma lelo lokho, ungani lelo phunga, kwaba ingane yami iyatohoza.
1: Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezaleli sonto elibandakanyekayo akusiyo eye Inanda 88.4 FM.
2: Inanda 88.4 FM.
3: Umesakhona uNkulunkulu, lisekhona ithemba, akukapheli ngawe, hlale ebukhoneni bakhe.

0: lisakhona uNkulunkulu, lisekhona ithemba. Akapheli ngawe, hlale bukhoneni bakhe.
1: Awilula kakhulu ke le. Ilula kakhulu nje ngizona.